abaguweleza ko abagulangira ko abagukulembera tusabana nyine buyinza abatusimire era abatuwere obulungi naffe abawalimu abawaayo akadde n'obaako nekyoyigiriza nakyo nekyojjukanya nakyo abatuuliza abalungi tusaba Allah ekitiibwa batukumire baseeka baffe abalungi era Allah bawe obulamu amaliro obwetaavu bwabwe omusomo gwaffe nga bulijjo bwe twabagamba era nga tuddamu okwajjukiza nti twagamba tulina kutambulira ku adabun islamiya empisa ez'obusiraamu nga tuli mu kitabo kya mukadde waffe Dr. Abdul Hamid bin Abdulrahman As-Suhaibani twakasoma empisa bbiri ze twakatambulira kampuliza omulungi waliwo oba oli awo nga yakatweyungako ayinza obutamanya mpisa ki ze tusoma empisa eyasooka yali adabu dua mpisa ey'okusaba oba empisa ez'okusaba mpisa ey'okubiri eri adabu tilawatal quran al karim empisa z'okusoma quran ekitiibwa olwaleero mukkirize tugenda okulaba ku adabu azzawujaini adabu zzawujaini enneeyisa y'abafumba ababiri mbajjukiza nti tuli ku 17 9 pal fm ekkula n'omuntu wa bulijjo amannya nze Sheikh Abdul Hakim Ali Kifembe Allah nze gwasobosezza mukadde kano okubaako ne byemajjukanya nabyo mbebaza empisa z'abafumbo oba enneeyisa y'abafumbo omufumbo ampuliriza annikahu oba obufumbo oba abafumbo ababiri be bantu abakwatagana yali weri nga tomumanyi naye nga takumanyi Allah n'abasisinkanya n'abafuula muntu omu munno gw'olaba oyo yalina ebizibu yalina emize yalina empisa yalina ebimutawanya ebijja mu myaka gye n'ebimu nga bisukkuluma n'emyaka gye wamuwasa alina emyaka 2 yakufuna nga alina emyaka 2 kitegeeza byebizibu gy'emize z'empisa z'alina n'okusukkawo tosuubirayo nti omuntu ano mugenda kukwatagana mu myaka 2 kigenda batwalira akaseera akawanvuko okukwatagana n'omuntu oyo mutuuka akaseera nga mufaanagana nga bwe tulaba olwaleero bannaffe bakadde baffe bwe tulaba ng'olwaleero bafaanagana nga haji waba yaboggodde haji waba yavuddemu ekigambo gwe munnanga awuliriza oba amulaba oyinza okugamba nti nzuyo simufumbira n'omwezi tegwera oba ewiiki so nga ate ye haji hajatiwe yakugamba nti tannaluba yenze namumanyira kitegeeza nti bafuna akaseera ne bakwatagana faawo omulembe guno tubula kufumba jubiri mu myaka 2 kubanga tulina okuwankawanka kungi tulina ebitutawanya bingi byetulowooza nti bigenda kutereerera mu kaseera ako so mpisa ki omufumbo zateekeddwa okweyisaamu eri munne awalan an yatazayana kulla wahidin min azawajaini lil akhar buli omu omu ku babiri yeewundire munne yeekolereko ku munne yeeyonje eri munne alabike bulungi eri munne gwe munnanga omwami ampuliriza tekitegeeza nti omwami ateekeddwako omukyafu kuba ayoza engoye gy'ali n'osanga omwami n'osanga omuntu nga ye waasanga waatuula ne bamubuuza nti ki nti ayoza waali oyo munno yadde waali ayoza naye omulimu gw'omukulu si gwakwoza ngoye zo subeera muntu ayeeyonja alabika obulungi bannange twambale obuwoowo bannange tusenye bannange tugolole bannange tulabike bulungi omwami alabike bulungi eri mukyala we ng'omukyala we lwamulaba alaba nga ddala nti gwe nnamba emu era gwe nnamba bbiri ate gwe nnamba azembayo wegamba nga buli wayagala okuteekawo ojyawo nawe omukyala bw'otyo weeyonje labika bulungi eri omwami wo nga buli wakuteeka alaba ng'ojyawo aleme kuwankawanka aleme kulabayo birala biyinza mubuzaabuza eyo nno neeyisa nnungi eri omwami eri mukyala we oba eri omukyala eri omwami we munnange tukisobole tukyetaagisa ssente tekyetaagisa ssente bannange okwewunda tekitegeeza nti olina okubaako kyolina nga kinene nnyo ntante wagamba abo abalina ssente ng'asobola okugula zi perfumes ng'asobola okugula engoye empya ng'asobola okwera mu nnyumba nga etemagana nga mukere ngati no obusobozi obwolina obwo bwennyini mwoyinza okulabikira obulungi eri munno n'akulaba nga kyokyo kyekyo bwe mba mwampuliriza omulungi bw'oba otambula oyambala akaleega oyambala kaki ng'otambula lwaki tokambala ng'oli waka bw'oba otambula weekolako n'okola otumwa n'okola otusige n'okola akaviiri n'okola otwala n'okola buli kimu ka makeup obwo obukolerani bw'oba otambula lwaki tokolera omuntu onna alina akusanga ng'olinga muzungu ampuliriza omulungi mpisa mumpisa ezabafu

0: buli omu okwekolako eri munne okulabika obulungi eri munne oyo kubanga omuntu oyo yasinga okuba omulungi eri abalala bonna abaolaba mu kkubo boolaba abalala boolaba tebalina kye bali okugyako n'amanyi bw'osula amanyi bw'oyambala amanyi bw'olya amanyi ne bw'obeera empisa nnamba emu eyokubiri ala zawuji ayahrisa ala sunani lfitira omwami oteekeddwa okufaayo ennyo ku mpisa ezo ez'obubumbwa zeziriwa omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza n'atutegeeza n'atugamba nti tulina ebintu bitaano bya bubumbwa era ate ebintu ebiri sunna era ebintu ebirungi naye ate bye biba bitubaddeko tulina obituukiriza okubiyonja empisa ez'obubumbwa zeziriwa oba ebyobubumbwa byebiriwa alkhitaanu okukomolebwa oba okutayirirwa bannange kati olwaleero n'abatali basiraamu bakiraba mbu abasawo babagamba naye nga si basawo kino kyabubumbwa ate kyabulamu okubeera nti otayirirwa naye mulimu abasiraamu tusuubira naye tetumanyi nnyo nnyo naye tulowooza nti mulimu abamu mbu bakyali basiraamu naye nga tebannatayirirwa tebannakomolebwa bannange oba tukomoleddwa ng'omwami ebizibu bingi byofuna n'ebirungi bingi ebikuyitako mu mbeera z'abafumbo ng'abafumbo obulamu bungi obusanyusa obwokuyitako olw'ensonga nti olinako ekitali kituukirivu ku ggwe ekitakusobozesa kutuuka wali badde otuuka so ggwe munnange omwami ampuliriza beera nti weekolako mu mbeera ez'okutayirwa obeere nti otayirirwa embeera ey'okubiri yennyini nnyini mu mpisa ey'okubiri mu sunna nga zabubumbwa al istihdaadu omwami okubeera nti ofuna akamweno oba ofuna akasheeva ampuliriza omulungi fenna buli lwetukula n'enkula naawe n'okula mulimu ebitundu ebimu nga tebirabibwa bituyita ebyensonyi nga allahu subhanahu wataala nga bwolaba ekitundu ekirabibwako bwe kifaanana n'ekitundu ekyo nakyo ekitalabibwako bwe kifaanana katonda abeera akimezaako enviiri oba omutunta oba nekifuna enviiri nga size eza bulijjo so tukubirizibwa ffenna okubeera nga tuzejjako togamba nti nze ndaba ndi musajja kubanze wemba ndi musajja nze ndabika niwe mba nga nzirina era nze nsigala ndabika kuba omusajja ye asigala alabika naye nanti omukyala ayinza obutalabika amukulu ampuliriza ekyo kimanyi kyentegeeza tekitegeeza nti okulabikako tekikujjaako kubanga enviiri ze zikyakuliko nabwe kityo bannaye tufune obumweno twekoleko tulabike bulungi eri bannaffe eyo nno nkola ya mubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama gyeyigiriza ba umma ye waliwo ekirala ekyokusatu wakassu sharibe wakassu asharibe n'okukendeezaako amasulubu bwe buyita bumusitaki obwo obulevu obwo obwokumumwa bubeera ngaobuyiseemu obwo waliwo bannaffe betulaba nti boba bulina naffe ng'abasiraamu ate ng'abafumbo obuntu obannange tebulabika bulungi tebukuweesa kitiibwa tubukendeezaako oba nti ntibugirako ddala ekyo nakyo kiri ku ludda lwamwami okubeera nti yeyonya munneeyonje eyo kubanga abakyala bo tebali mu mbeera eyo ekirala wataklimu l adhafir tuli ku mpisa bannanga empisa yakubiri mu mpisa ez'abafumbo ebintu bino ebiri sunna ebyobubumbwa byoliko gwe omwami n'omukyala naye nga tubiyonja wataklimu l adhafir wataklimu au kalmu l adhafir okusalako enjala abaami abamu tuyinza okwesolao gwa nnaggamba nti nze niwe sisalako n'osanga omuntu ng'enjala zikuze kati ate bwe tutuuka ku bakyala bbe ebyo byabo ebyanjawulomu nti mu kifo ekyokuzisalako ate bo bakuzankuzi ne batuuka n'okuteekako zino bimaana zino enzungu oba zibambaza n'ayambaza olwala ku lwala n'alaba nti kitiibwa maama mpuliriza omulungi si kitiibwa wadde naaka wabula olina ate ekimu ku bitonde ekyobudamya majinni kuba majinni bwetugabudamiza mu njala kati gwagamba osula bubi ologoota n'ekiro ofumo tebulimu mirembe bannanga obonaabana bannanga ogulumba ekiro owulira buli kimu naye ng'ate weerabidde nti ebimu okubikutuusa ku ekyo nga ge majinni amageege gwe nanyini gabudamya lwaki anti wakuza enjala kuwolaba banno nabo bazambala nawe n'oziteekako maama omusiraamu ate ng'oli mufumbo enjala si kikyokuzikuza sigaza ezo allah zaakuwadde n'ezo allah zaakuwadde nazo tuzikendeeza ne tuzisalako naffe abaami bwe tutyo mwekyo ekyobuwumbwa allah kyeyatuwa tusaleko enjala zaffe neeyisa nnungi eri mufumbo munno oyo enneeyisa ennungi eri mufumbo munno mu mpisa yennyini mu mpisa ey'okubiri akanywera akookuna wanatfu al ibti n'okumaanya tukuyite kumaanya oba kyenaakola amakulu bulungi nnyo ng'amaanya enkoko oba ng'akongola enkoko bannange tufuna enviiri ezibeera mu nkwawa zaffe bye tuyita ebyenkwawa gwe munnango mufumbo buli lwobeera nazo nga zikuli mu nkwawa ezo sisuubira nti ogenda kuwunyirira munno bulungi ate nno waliwo akaseera bwe katuuka nga munno olina kumusemberera kumbeera kumpi naye waabanga avaamu ekiso ekyo ne waabanga bakuwaana ne waabanga bakuzuuta nti gwe musajja mu basajja gwe musajja mu basajja ekikuyisa obusajja kiyinza okuvaako oba kiyinza obutatuukirira naye bakuwaana nti oli mukyala mu bakyala gwe nnabakyala w'ekitundu ekyo naye wabanga omwami wo akyuma wabanga omwami wo akyuma enkwawa toyinza kukkiriza mutuufu yadde okikola kikola omalagga so nga ate sikyandibadde tuli mu mpisa ez'abafumbo wakadha azzawuja nawe omukyala bw'otyo oteekeddwa okubeera nti ebyo byakutiibwako oba alla bye yakussaako nga birina okukuvaako bikufuula omuyonjo olina okubyeggyako wa alla yutiraka dhalika akthar min 40 lailatan ebintu ebyo twogeddeko byonna bye tuteekeddwa okweggyako tetubisusse okusukka ennaku 40 naye bannange ziba nnyingi gwe mwezi mulamba n'ennaku 10 ddala nga gwe tonneekolako oba olabika otya wa ala zawjati an tatajannabi mushabahat alkafirati fi italati alaghafir wa sibghiha kano nno tukakoonako nga tukkaatiriza nti naali aba abakyala oba omukyala obuteefaananyiriza batali ba umma ya muhammadin salallahu alihi wasallama abajeemu nga obeefaananyiriza otya ng'owanvuya enjala wa sibghiha n'okuzisiigako ebyo langi omukyala akkirizibwa okusiiga ku ngalo ze oba ku njala ze n'ateekako hina n'ateekako hina n'abamu bateekako bikkala wabayita cutex oyo nno si nkola ya mukyala omusiraamu oyo omukyala ate nga mufumbo tuli mu mpisa mu nneeyisa ey'abafumbo nga tuli ku 17 katonyize mwenda pal fm ekkula ly'omuntu wa bulijjo mukadde kana akatuweebwa okuba nga tujjukanya nako nsaba allah wekitiibwa atuwa obulungi nam tugenda mu maaso empisa ey'okusatu mu mpisa z'abafumbo era nga amin ey'okusatu mu mpisa z'abafumbo oba enneeyisa z'abafumbo era nga tusuubira nti insha allah oba oli awo yetugenda okumaliza nayo agambye nti an tatajannaba zawja alwashmu wahiya tanqidu aljismi bisawadi wannamsu wahuwa hafu alhajib kullahu au badahu au alwajhi wakadha attafliji au attafalluji wahuwa tafriqi alasnanu litabaudi badiha an badi fakullu dhalika haramun وملعون من فعله او من فعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث قال لعن الله الواشمات والمتوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله ما ممتعلا بريزق ومفومبو ممبسا زابا فومبو ومنيسا يوم فومبو هذا من تويوالي دالا ويسامبي دالا weewale na okubeera nti omubiri gwo oguwunda n'ebiwunda ebyo ebitakkirizibwa omwo nno mwe muyingira nazo ne zibayita zittatu bannaffe bangi nnyo beekuba zittatu mbuolw'ensonga nti erinnya ly'omwami we omwami we amwagala bwe yeetuuma erinnya lya bbawe n'alyoka n'okulyeteekako ku mubiri bannange ebyo tebikkirizibwa ate omwami n'omukyala ne weekubako ekifaananyi waliwo ebikkirizibwa bannaffe bagenda mu mikolo batera okwedizayininga n'obwo obujolobeera obwo obulungi naye nga buvaako oba tebulina kitabu naye tebukola lwa nsonga era tebukola buli kiseera nti buteekeddwa okkubeerako naye gwe munnanga abyeteekako buli kaseera nti weekubako tatu mu mugongo soba nikyatu ku bbeere tatu mu kyenyi ku mukono n'ebitundu ebimu ekyo nno si kituufu era tetukkiriza okubeera nti tukikola ekintu ekyo n'abamu okubeera nti ebisige byabwe basobola okubijjako oba okubidizayininga oba n'okubijjirako ddala abamu omusanga nga ebisige nabo n'obuntu bw'okumaaso obukowekoowe abwambaza kano akantu buli alina obuviiri allah bwe yassaako obwo obukowekoowe obuli ku liiso lyo n'ebisige allah bwe yakuwa naye abakyala abamu omusanga nga ate alowooza nti yeekolako so ng'ate aleese akasige akazungu oba aleese akakowekowe akazungu akakolerere katutegeeza nakeyambazaako nga buwanvu bwe buti bususe namu nga n'okutemebwa atemya bugira bwe buti alinga yentaddeko obuti gwe munnange maama oyinza okulowooza nti kyokola kirungi naye nakyo si kirungi era abakyala muziyizibwa okubeera nti amannyo gammwe mugateekamu gapusi toina kazigo neno noteka wakantu akawule erinnyo lyo osobola okufuna akazigo mu mannyogo olowooze nti obeera bulungi nedda sibikiri nakyo si kirungi bamaama mpuliriza mpisa mu mpisa ezabafumbo kyewali eddalulensa nti mbaka byonna byonna ebibiri halaamu tebikkirizibwa ombaka atuuka n'okubitugaana n'agamba nti allah yakolimira bano bankuba ttatu bano benneeteekako amajolobero nga sigaffe bano simanyi nnyongera ku bisige nnyongera ku nebyonna byonna ebyo agambye nti ebintu ebyo si byaffe mbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama yabitugaana wetuba twagala mbu okwefula abantu abalungi ekitasaanidde eri abafumbo tuli mu mpisa munnayisa y'omufumbo eri mufumbo munne mwe mukimanyi bulungi nti waliwo ekintu ky'okola gwe nga mukulaba okukolaba nga kirungi era nga kigenda kukwagaza omuntu oyo era ng'olaba nti omuntu owanaakulaba ng'okikoze agenda kukwenyumiririzaamu agenda kusanyuka agenda kukusiima naye ng'ate weekikola bwe kupa mbutuufu ayinza obutakikugaba omanyi waliwo abaami ewaliwo n'abakyala nga muntu wansonyi nga walaba ekintu ky'okuze ng'alaba tekinyumye ekifo ky'okugambako akwesonyiwa bwesonyi nakuwa nakulaga nti mulwadde naye nga si mulwadde nga takukuttiiko gwe maama naawe omukyala naawe omwami bwotyo n'okola ekintu nga gwe kukyolaba olaba ng'akoze ekirungi naye ng'omukyala oyo kwegamba akitamwa era nga takyagala kibeere bwe kityo bw'okomawo n'agaana okukukwatako oba n'agaana okumukwatako lwaki olina ky'okoze kikyalaba mu nsonyi ze ng'atyo kikwatulira abamu akireetera mu ngero n'asiiga ekifaananyi naye ngaekifaananyi kyakusiigira asiiga gweke nyininnyini naye ng'akisiigira mu muntu mulala abeera ng'aleeta olugero nti abakyala bangi beewuunyisa okimanyi muka mukwano gwange akola waati ne waati ne bwanti nze nneebaza allah nti gwe tokikola naye nga gwe gwasiiga ekifaananyi ekyo n'abakyala bangi olw'ensonyi z'alina ng'ate okwatulira omwami we akusiigira mu kifaananyi ky'abantu balala nti weewuunya abaami n'abamu nno basiraamu n'abamu nno baseeka kati waliwo gwe nalabye ku tikitooko naye nga ku tikitooko gwagamba si talina gwe yalabye naye alaba gwe olw'ensonga nti atya okuwulira nti woti woofaanana ky'okozesa kirungi n'akusigira era bannange mwegendereze nnyo abantu abanyumya bwe batyo bw'olaba ng'alina kyayogera tokuba tolwana toyomba tomuvuma naye kyusamu bukyusa mu nkyusa ey'amagezi ate nno abakyala n'abaami baagala nnyo omuntu akyusa naye ng'enkyusa gy'akyusaamu akyusa mu nkyusa y'amagezi nga si yakumukaka kegama yakuzanyisa bwongo na birowoozo bye n'akyusa embeera eyo tuli mu mpisa mu nneeyisa y'abafumbo omufumbo ateekeddwa kweyisa atere mufumbo munne bingi naye tugenda genda nga biiznillahi taala nga tuzikoonako ensonga zino mpolampola era yempisa ey'okusatu tuli mu mpisa ez'okusatu yeri wa adabu azawji mukwano gwange mpuliza omulungi fenna ensoma yaffe kinsoma nti yakola bibuuzo era sinsoma yakweteeka ku bunkenke nti tugenda mumalako ekitabo olwaleero nedda kubanga ensoma yaffe yampola mpola tukwata katini naye ng'oba olawo kantukakwegamba kayingidde mu bwongo bwaffe oba olaba netukategeera kubanga bye tuyiga olwaleero oyinza okuba nga toli mufumbo oyinza okuba nga wava mu bufumbo naye nga naawe osaanira okuba nti obiyiga kuba bannange buli oli kyatubaako kyetuyiga era bwe tubalize emikutu nga gino okutuwaayo akadde kano nga mukyensomesezza kuba nange ekyensomesezza nange nkiyizeemu naawe okiyizeemu n'ekyo sheekh kyagenda okusomesa nkya nekyasomesezza ekira bwe tubannange bwe tuyiga oyinza okuba nga tolina budde bugenda kutuula mu kiraasi naye nga kiraasi gy'otuddemu zeddakiika zino zetweyigiririzzaamu nga allah mwayisiriza oba oliawo okutambuza obufumbo bwe n'embeera zo abafumbo tubasaba tubeere abantu abeesigwa tubeere abantu abagezi tubeere abantu abayiiya tubeere abantu abavumu mu mbeera zaffe ate twenyumirizemu ekyo kye tulimu tetudda mu kwekweza bwe kaseera ndabika nnatomera tewatomera ekyo allah yakikola akimanyi nti kirina okuba bwe kityo so buli omu abe mwesigwa eri munne buli omu ayagale munne era tugendere ku mpisa obaya zitujjukanya insha allah omulungi oguddako tugenda tutandika ne akanyumirwa akookuna akali mu mpisa ez'abafumbo tubadde ku pan fm 17.9 amannya nze sheikh abdul hakim ali kifembe bannaye nzibuulirwa nnyo era ntowererwa nnyo okubaako omuntu gwentumira kuba mwenna mwenna abatuwuliriza musaana okutumirwa musaana okwogerwako naye nze nkakasa nkwogeddeko era nkutumidde era wenna mpuliriza obubaka butuuke nti nkutumidde nkwagala nnyo saba allah ekitiibwa akutukumire تسينكانو مرون دو قدك بإذن الله تعالى سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: Oli wakati mu program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu nako ngokegere diniyo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lokutano okuva kusawa 11 ezo kumacha entanda kumacha ngekuletedwa aba Mandela Millers abakolede ngano ya Supreme Flour ngabuluwe mne
2: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gwo kuangula ne chiri extra uwereza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba we wangulira trolley dash ewereza dale mitwala atano amasimu ga sereza nebirala bingi yangwa tosubwa chiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12 mwetano mpaka nga 3 ogwokuna 12 12 mukaga amateka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizi wa banki ekuru ya Uganda. Sente za bakastoma zikumibwe kitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10.
3: Tuenza nyo tuyanze ge Sheikh Ekifembe bwatyo nno mukwano gwange wasobodde okubeera nti ate tujjukiza olunaku olwalira abafumbo ndoza ensonga muzitegedde abaami n'abakyala mwenna mwenna weboogera ku kintu kino gwe naye kakikyusa mu oba oli mukyala gwe ng'okyusa ogamba aye kati nange bangambye kukola kino mu mbeera yonna yonna abafumbo tweyonjeeko tweyonjeeko tubeere bayonjo tubeere bayonjo waka waffe beera bayonjo mu buliri bwo beera muyonjo gwe naawe ng'omuntu n'ebigambo birina okufuluma mu birina kubanga biyonjo kale bibeere ebikyafu ng'omwami taliiwo oba omukyala nga taliiwo omwami obanga enneeyisa gye weeyisa ku mirimu gy'oli gye weeyisa n'ewaka mpozi ng'empisa zo zituukiridde mpozi ng'empisa zo bintu bye tugenda mu butale n'olengera abantu abaleekaana eno abaleekaana eri obanga enneeyisa gye weeyisa ku mirimu gyo kuba emirimu ogimanyi gisinga egy'ennaku zino giba gya kakaalukana giba gya kuwakana nze nkubanja nze nkola bw'oti nze nvaako kakana bali abamu beevumye n'okwevuma kati wodde waka ate kyusaakokko omukyala omulage birala omukyala amulage kirala beera mukakkamu beera mwetoowaze okitegedde kakati byonna byonna bitegeeza mpisa mu bufumbo Sheikh tumwebaza nnyini ddala mugenda kunzikiriza ngenda kulaba nti ate sigenda kulandagga ngenda kulaba nti tugendako mu adhan ya salatu subuhi wenna wenna ali mu kubeera nti olyaddaako ekisibo kyonna kyosiiba munange abantu babeera basiiba mulimu abaalyamu mu kisiibo ekiwedde waliwo ennaku zoba mulimu kati abasinga nga bakwata mande na lwakuna lwokka ezo ennaku za sunna zamanyi ennaku nyingi nnyo gye ziri waliwo ayamul bidhi ennaku ezo ezibeera enjeru sigambye nti za leero waliwo endala ennaku za sunna endala muzimanyi endala zonna zonna nyingi nnyo so nawe nagamba nti ndi mukulya ddaaku ddaaku mbadde nkusaba ekiri mu kamwa kigaaye era okimire toddamu kuteekayo kirala akadde kaddako kakoze eki kaweddeko kyekiraga nti kaweddeko kino kyokka kyokka kyekiraga nti kaweddeko essaawa zino
4: adhan kukikumusimu katunyisa mwenda Al FM ekuletedwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne
5: ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakiira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa Lugave Alusa Syrup musange mu famasi ne dwaga shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority
6: qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yagamba mbaka wa Allah okusaasira kwa Allah kubeere ku ye n'emirembe idha sami'tumul muadhin bwe mba muliddo omwazinyi faqulu mithla ma yaqulu lmuadhin muddeemu ng'omwazinyi bw'agamba kuno kwe kwazina kwa salatu lfajir ku Pal FM.
7: Allahu akbar Allah

0: kebera mukasanikira akasanikira akwechirabo chora byemu chogendo kubango wangula chora byemu cho wangula atamangwa ombagira obagamu chimpe baja chikuwa wabula ebanga chinene chiremereddwa bonga tebachiri nawo esimu jogendo kuba eri note 8 yabwerere note 8 bibiri note 8 eri note 8 bibiri note 8 osobola kuba omuwanguzi bya dela by the way bino bya dela Rock Boom Harris International kuva eri waffe jetuzalibwa muna yetusobola tubola bali bagamantu simana twe yaule kampa wempe twe yaule
1: kane mwetwa la kawempe republic
0: tusobola by the way tuina marwaliro tuina mama somero agenja ulataka kola bulungi tuina mama kolero tu, you know
1: era mulinga abali mitalo wa manja
0: tuli mitalo wa manja kasto
1: dalam season yeye nkuba nga
0: atutandika byangu ayo gaba mataba awatu watu genze ko dalam mitalo wa manja kuba manja mitalo wa manja mataba gaba tawanya nyo ne msira em kama tusasira fem setumufuna tuba ina bantu
1: mitalo kutawanzwa
0: tuina bantu ba musisi ayo musisi da athikweke Okay, kare mkwano gwange kwagala nnyo byesimanyi kwagala nnyo byalalikiriza ebisiwa siwe ebyewunyisa bye kwagala kwagala ebyajje byajuzi n'ebyaluli n'ebyo byesinna bakumanya gye binakoma ebyo bye kwagala gwali kukola lyo mtu abulijjo nali ku www.palifamiga.com naye nga oyagala omwana wasome bulungi nnyo nga batunda ko ebyemizannyo simanyi wa obana atera okututuukako Omwana asome ebyensi edina tende byemikono mwana ave kusomero nga nacha asobola okwetandikira omutwele ku Wakisomo Muslim Senior Secondary School mayuziri 10 nyaho imarodi kuserinya stage awo ogendo twala omwana asobola okubera nga asoma ate abere owo mugaso kudali ashuba ne idadi abana basomera dala bulungi nnyo ku Wakisomo Muslim Senior Secondary School ate mu byemikono bagena igiriza abana okubajja okutunga okukola sabuni okukanika nebirala bingi nyo mwana avayo ngaina kyasobola okubera nga yetandikira talanta zaabwe bazikuza omwana na talanta ki agukyangalinga saka agukyangalinga alinga matineri okuduha kwe alinga matineri the speed jadusa yegeragane matineri kati omwana oyo omutwala ku Wakisa Muslim Senior Secondary School bajamula bwa kitone bongera okukikuza bakubira note 7 note nya Nsanvu musanvu asatu musatu chenda mutano noti musanvu noti nya sanvu musanvu asatu musatu chenda mutano omutoja manye kubajeto nyobade ya gala njogere kubali mnyo kaso obadu ya gala njogere mubali molidzi badu ya gala njogere kubali eri by the way Arsenal tuwasaini ze goalkeeper mpya omwana ina kazigo mumanyo
1: Mpira tajimu yita mbu yiso.
0: Mpira mlonji.
1: Akabone sika mpira mbu yita
0: mbu yiso. Mlonji na weyo guy. It's good.
1: Namba. Kabone lo kukua kipo sika wane yuka kulagani mpira jimu yita mbu yisi.
0: Che mwaka lako smile. Mwana ina smile. Abera
1: msanyifu. Bwa smile nga wati yes. Mugoro.
0: Kupibuzi bambuza na mugamba. Ha, katichicho koze cha manji. Leronte saini nze naseno. Che chapate cha manji. Moruna kule ronda ronda.
1: Era yinsungi ba yamututte.
0: Buli muntu ekikuwa ekyokuyiga olina okubeera contented ne woli. You don't have to sit for less. Kyolina oyinza okubeera nga tekikumala naye sooka omatire n'ekyo.
1: Kyekyabadde kimuleese.
0: Mumativu. Ye wali mumativu.
1: Kubeera nti kikyadde nti kimuleese.
0: Asobola okubeera nga bingi byabadde azaala bamukubaawo ayinza okuba ayina
1: gwasanzibwasinga
0: okwagala kuba mmitizeko ne Ben White Mr. Kavuyo yaligambye nsanyusa okubanga mmitizeko Mr. Kavuyo naye yagambye nsanyusa okubanga sayinirize neki ne Arsenal kakati nno nga tulinda agenda okubeera nga ajja kutuwa ebyemizannyo njagala okubuuza Kabali Eruwero mwasuze mutya
1: Kulembeze ugwanga juu ya wade mutundu lieyo.
0: Eruwero.
1: Kutikira aba jasi.
0: Kansu vile mwamwani li zabulonji. Dadala abe chukoma. Abe chukoma mulimuti Eruwero chukoma. Abale Johannesburg. Muna nge chadachi.
1: Chilunji wa mkulu waze. Kasoli juma.
0: Jaja wa Buganda.
1: Kasoli juma abuza.
0: Na alabi kako.
1: Kasoli juma abuza. Abuza. Salina sifu yeta ina chitoni.
2: Yita manyi njumusanga wa. Yuna
3: nti ya chibuzizo. Abuzizachi.
0: Ono
3: saba hat-trick
0: sali.
3: Sumenga wechiri.
0: Hat-trick
3: sali ono.

0: Vira kukutuka mumarari lechikerezi nechiba vira kukufuna obuzibu omuli nabamu okufirwa obulamu bwabwe okunonyereza okuva mu kitongole kyensiyo nechivunanyizwa ku yobulamu echa World Health Organization kiraganga abakyala bitundu anambitano kubuli chikumi abajjamu embuto teba tebibagendera bulungi nga abakyala ebitundu atano kubuli chikumi mu ggwanga Uganda bebafa nga bajjamu embuto nga bano bazijjiramu mu bifo ebitali bitufu ate nga mu nsi yonna abakyala abafa nga bajjamu embuto bawerera ddala ebitundu kumi kubuli chikumi kati okusinzira ku musawo omukugu mu nsonga z'okusaalisa muyite midwife Dr. Evelyn Otera okuva mu ddwaliro erimu wano mu Uganda agamba nti bafuna bulijjo abakyala bangi nga balina obuzibu obw'amaanyi olw'okulwawo okunoonya obujjanjabi wabula ono agamba nti n'ekizibu kye basinga okusanga mu bakyala bebano ababeera bajja okufuna obujjanjabi wabula nga bafuna obuzibu nga bano obutayogera kituufu ku ngeri gye babeera bafunyeemu obuzibu buno oluvannyuma lw'okugenda mu basawo abatalina bukugu bumala ku ki kye balina okukola kw'otadde n'okweyambisa eddagala eritali ttuufu mu nsonga nga zino.
1: Obuzibu obwo tubufuna ndoze mirundi mingi naye bwe tubufuna omuntu omu ayinza okujja ng'agamba nti musawo oluto luvuddemu namize eddagala bwe liti oluto ne luvaamu naye nga mu mbeera eya bulijjo ab'olubuto alugjemu kubanga bamanyi bw'anajja n'agamba omusawo najjemu olubuto aba alowooza nti ojja musalira omusango kati all in all balimba nalimba nti nabadde mulwadde nga bamaze omusensitizing eyebweru tigendo abasawo bagambe nti olubuto luvuddemu kuba mbadde n'omusujja naye nga ideally abadde talwadde ng'alugjemu olw'ensonga emu oba endala.
0: Ate abakyala abamu bagamba nti balwawo okunoonya obujjanjabi kubanga batya okuswazibwa abalala babeera tebalina ntambula ezibatuusa mu malwaliro okusobola okufuna obujjanjabi. Nalumansi Farido w'emyaka 3-2 nga mutuuze ku kyalo Katadde mu disitulikiti y'e Wakiso ng'ono yatunyonnyodde obuzibu bwe yasanga oluvannyuma lw'okuvaamu olubuto olwali olw'emyezi 3 jokka.
2: Amanya gange, nze Nalumansi Farida, ni wa miaka 3-2, ni mutuze wene Katadde, tauni ye Kasangati. Obuzibu bwe nasanga, bwa kuwanga nasuka ni bleeding ako, na yata wena kuunga bili, nendo ozo msai gule kedao, nagina kulanga guze, mninga hangende kwa mudua lirondave. Saa ina msuja na esa, mnya kuluwe nsonga, obaye kuhula fengiri jadidi intiribinga, tuliba chala bakola, revinya, samanya. Oto lwali miezi 3 nga lugenda mwena. Nasuka nengena mudua lironga sik, ya kliniki nga nga dua ilo dene kwa msa unangamba ngene mudua ilo dene nengenda mudua ilo dene mkole skani ndawe dua ilo nga ya government ana tegiranga njaga lobu janja yu kusinzi lanti nalabo msa higuze mne guwe yongela nenga kangende ndawe mfuma wafuna obu janja
0: mu myaka egiyise engeri abakyala gye bajjamu embuto ekyuse nga mu biseera ebiyise abakyala bali beeyambisa nnyo enkola giyite y'ekinnansi ezaali ez'obulabe ennyo olw'okweyambisa ebintu eby'enjawulo nga mu kiseera kino obuzibu buno bukyali mu bitundu eby'omu byalo ennyo naye kati ensangi zino bangi banoonyereza eddagala ne baligula mu bifo awatundibwa eddagala saako n'okugenda mu malwaliro mu ngeri ey'ekyama. Dr. Payasi Kyazze okuva mu kitongole kya Reproductive Health Uganda agamba oluvannyuma lw'omukyalo okuvaamu olubuto mulimu obuzibu bungi mu nzijanjaba nga basinziira ku buzibu omuntu oyo bw'abeera afunye.
3: Omuntu ekeka amateeka ebisa ebisinga taba na kifo kituufu waakolera taba mulambulukufu ayinza okuba talina na kyetuyita buwandiika obumukkiriza okukola ng'omusawo kati olw'okuba embeera ezo nti abantu babeera mu kwekweka kwebbirira abakyala bano ne bafuna complication ne balwawo okutuuka mu malwaliro agayinza obbayamba kuba babeera mu bifo bya kwekweka ate oluusi baba balindiriza oba baba balindako balabe oba kinaatereera nga tagenze mu ddwaliro y'ensonga esinga okutuwa obuzibu nti bajja leeti oba bajja kikeerezi balwayo eyo gye basookera ne bafuna obuzibu naye n'obuzibu era bwe tusanze nti abamu bayinza obutagenda na wa muntu naye kati wabaddewo okukula mu tekinologiya nekiyambako abantu abasinga okuba nga basobola okufuna amawulire kye twandiise mu lufutifuti.

0: Okay, ndoza insongo zitegedde mukwano gwange aliyeyo ampuliriza kati nno nzikiriza tugenda kulaba nti ate tuddako bubinyo wali mu ddwaniro katuddeko mu ddwaniro bansoke nkuwe ku bya Uganda wano kubanga njagala we nsumulula wali nsumulule lumu tugendeko omusajja ali ku bonkenke ne Iran nayo kati balina kye bakoze ekyenja ulaba eggwanga erya Iran balina kye bakoze ekyenja ulo bagwanga lya Iran bagamba okwerinda sibuti okwerinda sibuti katugenda kunzikiriza njagala nsoke nkujjanjabe mu wano katono nnyo we mmala okukujjanjaba mu amazima matufu emmala okukujjanjaba mu muddakiika emu 2345 musawo Irene Asiyo yamaze dda okulaba nti ate atereera mu kizimbe njagala ate asooke alamuse ku bantu
1: balamusizzaako bannaffe abawuliza ba Pearl FM Dr. Irene Asiyo nga bulijjo nga nkwalira wali ku Julaina Plaza Room Street Kampala Nakasero n'ekitongole kya BF Suma awamu n'abakugu ab'enjawulo okuva ku ddwaliro e Mulago ne Miro Clinic okubanga tubatuusaako ebyobulamu.
0: Okay. Kakati onagambye nti Dr. Siyo nze Kiwanuka Musa Kazo maze n'omukyala emyaka etaano miyamba naye tetuzaala bambi mwana kiva ku kimusawo kino nga kiruma nnyo ha nange bambi kyenkutteko olina ku ddagala lisobola okutuyambako.
1: Kisobola okuva ku bintu eby'enjawulo nti omwami asobola okubeera nga ayina yenga yengo mbiri gwe gukola enkwaso ntono ddala buli
0: yes.
1: We zibeera nga ntono ate nga mu kubeera entono nga n'amazzi agazitambuza ge bayita semeni ng'oluusi tagalina obanga matono ddala asobola okuba nga ayina hormonal imbalansi obanga yazimba prostate kuba ebiseera ebisinga abaami abazimbye prostate bakaluubirizibwa okubanga bafunyisa abakyali embuto kuba atuuka ekiseera nga prostate tekyakola mazzi ge tuyita semeni then mulimu abamu nga bakyala babwe either ayina ebizimba enseke zazibikira asobola okubeera nga ayina ovarian cyst obujo obulimu amazzi ku majige omukyala asobola obeera ne hormonal imbalance so mu mbeera eyo baba bateekeddwa okujja ne bakeberebwa ne tuzuula ekibaleetera embeera eyo oluvannyuma ne tuba nga tubafunira solution eddagala lyabwe gyeriri erisobola obayamba obusitinga enkwaso amazzi agazitambuza ne hormones mu bakyala.

0: النِّسَى فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي hadisi mpamvu era n'ensonga lwaki nabbi ayogera ebigambo ebyo omuntu era yitalonzalonza ng'obwetaavu bwe bungi nnyo buyinzira omusuula mu zambi yawo ekiba kimukakataku talitalinda saala tusaasira pi
1: kakati nima waliwo omuddala mu buntu ayinza okubeera embeera nga emutuuseeko naye nga ayina ekifo kyeyeetaaga Rusi agenda kubera member parliament atenga ekyo kigasa umma anze kubera mu kifo kinene nga president nga gandi atenga tasobola kubera nga tayina mukyala kugambo nina mugamba kwedi jangu mbererewo nga mukyala wange nsobole okufuna kiri era oyo larure eyo temukkiriza kubanga asobola okubeera n'omukyanga naye bateesezza
0: eyo larure esobola okukkiriza naye abatamuwa era tamukwatako ebyokulaga obulazi oba oliawo tuyinza obbiyisa niye era batamukwatako era tebabobowa bwebaba nga waliwo obwetaavu ku layini eyo abatamuwoowa kulagayo obulazi mpapulana nayetebatiba muwoyi wa halaali aneddo oyo tawoowa owendiga owendiga tawoowa kubanga talinayo makulu wallahu alamu
1: Okay, ndoze ekyo mukitegedde abantu abasinga abadde balowooza nti munaafunanga abakyala abo mbabeerewo nammwe muzimbe ku mufamire abantu b'okukyalo bagenti musajja ayina omukyala wino mulungi nibaagalana naye nga maama nabyo bizibu akati ono abuuza nti imamu singa mbuusabuusa nga mbadde muswala neŋŋamba nti tahiyatu eno sigisomye eya wakati abuuza nti wenzijuukiriraawo wenyini wenyini sigisomye nsobola okusijjiriraawo olusijjira olw'okwerabira oba ekyokubiri n'abuuza nti era nsijjira ki nsijjira kwerabira oba nsijjira lwakendeeza muswala kwegamba ti siri ku nkomero yalowooza nti kati wajjuukirira kagamba agenzi waggulu nti bwajja wansi asooka asijjiremukaawo
0: oluvunnamu olw'okwerabira luba ku end eswala weesemba nga netahiyatu ewedde wadde byewakoze biri sayidi ndala bikyali eno mu nswala ng'etandika sujudu sahawu oluvunnamu olw'okwerabira eva lubira ku end of sala mu layini zaalwo lwonna wogenda odusanga lubeera eri nga eswala eggwaako so terukyusibwa terujululwa wadde waliwo ensobi gy'okoze genda mu maaso nessala ekyo kimu ekyokubiri ensonga ezireetera

0: olwokusatu kwe kubuusabuusa omuwendo. Bw'obuusabuusa omuwendo era ojja kuba ngaolinayo sijjudu ssaawa. Ensonga ssatu ezikola oluvannyuma olw'okwerabira. Ensonga esooka, kendeeza sala ng'okubuka tahiyatu eyo wakati. Ensonga eyookubiri, kwongera mu sala ng'okuba nga wadde ogenze kulaka eyookutaano ng'ennyazi weddeyo n'ojjukira. Ensonga endala kubuusabuusa muwendo. Oba nsadde ssatu oba nnya, oba nsadde ssatu oba nnya. Amateeka g'obusiraamu gatulamula nti bw'obuusabuusa omuwendo tuzimbira ku mutono. Oba nsadde ssatu oba nnya, kiba kitegeeza essatu ozeekakasa ey'okuna eriko obuzibu. Ate singira zijjaga nti oba nsadde bbiri oba ssatu oba nnya, kiba kitegeeza ebbiri z'entufu. Kati omuwendo gw'oba otandikirako okubala nti oba nsadde bbiri oba ssatu, bbiri ziba weeziri, ey'okusatu yeriko obuzibu. Oba nsadde ssatu oba nnya, ssatu ziba weeziri, ey'okuna yeebuusibwabuusibwa. Katubalira ku mutono omuwendo. Ne bwe ziba zaabadde ziweze nnya n'oyisaamu, tekirina buzibu okusinga okusala ezitaweze. At least tuyisaamu
1: nenga sadde nga ziwere. Kakati ono ekibuuzo kino yakibuuzaako naye ndowooza oba tiwaliiwo kituteeka ekiseera. Agamba twazaala omwana nga tetunnawoowebwa naye tusuubirwa okuwoowa insha Allah. Kakati hakiika eno tugisale kati oba tulinde tumale okuwoowebwa? Mukulu Musitafa Abdurahmani w'e Makindye Ssaabagabo yabuuzizza.
0: Yeeraliikirira ekitalina nnyo ekitaliiko obuzibu kyeraliikirira. Yalina kukola tawuba. Baazaala omwana nga tebannawoowebwa, ako kalina okweraliikirirako. Tawuba tugikoze tutya? Tutandikirewa? Tuzzeeko ewali embaga? Ate yeeraliikirira akiika. Sebo mukama wange, kwata munno mutandike okulwanagana ne tawuba eyo olulwanagana sinziggu kumpi lutalo lwa Iran na America, kubanga awe wali obuzibu obw'amaanyi ennyo obutagambika. Ye akiika mugisale naye ndaba ate ye ekimuluma ennyo kyataddeko ebirowoozo ate kiryoke ekyakiika. Ezzambi liri alibuuse. Twazaala omwana nga tunaakuwoowebwa, awe wali embaga ennene ennyo mulina okukola tawuba gye mutasuka akasa nti Allah naba abasonyi waayo musonyi naye munaakakasa mutya? Bisigala mikono gya Allah, mugende mumaaso n'okukola tawuba mpaka akufe kulibatuukako.
1: Ono abuuza ayagala kutuuma mwana linnya lya Shuraima, oba litegeeza ki?
0: Nziramu erinnya
1: Shuraima.
0: Ndagaako tulabe
1: Shuraima tyataddeko ne Dr. Anizi
0: asimanyi manyi Shuraim. Dr. Saud ibn Ibrahim Ashuraim, Imam al-Imam as-Sabiqa, former Imam owe Makka, Dr. Saud ibn Ibrahim Ashuraim. Ne Shuraim siri alirinya ikabira ye. Nga ne Sidais siri nya lye
1: kabira.
0: Abdurahman ibn Abdulaziz as-Sidaisi omusudaisi nga bwe omuliga. Kati ne Shuraim nga bwe ogamba nti omugabi oba omuliga. Kati simanya kisaana abuuze bamasheikh ekyokutuma Shuraima, kisaana abuuze bamasheikh.
1: Ono abuuza ye Abasi Kasumba asinzidde Kasengejje, agamba nti Imam singa mba nsoma surati tini agambe singa mbadde nga nsoma surati tini kati awo ne mpaba okukakana nga ndi mu surati aswiri anasibira mutabati kakati abuuza ati awo akola atya?
0: Alina ekitende ekirungi amanyi kulane kubanga suratu tini erina weyingira mu afusiri. Illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghayru mamnun. Ati wano watawasaw bilhaqi watawasaw bisabri.

bagumikirizibwa bagumikiriza mu mbeera esinga obulungi. Nkubagiza bonna abafiiriddwako abaabwe bangi abafudde mu wiiki eno, ababikiddwa betuziise n'abo betuwulidde nti baafudde ku makya ga olunaku olwaleero. Abasinga muwulidde bus eyatomeddwa train. Simanyi oba tugambe nti bus yetomedde train oba train yetomedde bus, naye kisinga okuba nti kyannaku nti waliwo abaana ab'essomero abadde bali mu bus eyo abafunye obuvune, abalala ne bafa. Saba Allah abeere nga abasaasira. Tetunnamanya abamu namba eryetya, naye kikulu obulamu bw'omuntu ne waabeera omu busigala bulamu obwetaaga okwegendereza. Bannanga abagoyi babidduka, tubeere nga tubeera beegendereza bwe tuba tuvuga mu mbeera ez'enjawulo. Naam, tugenda Makka ne Madiina mu khutuba ezisomeddwa olunaku olwaleero, nga khutuba ye Makka agisomye ye Sheikh Usama Khayyat, ate e Madiina atusomedde khutuba abadde Sheikh Abdul Bari Athubaiti. Ennaku z'omwezi olwaleero fena tuzimanyi, 10 omwezi ogw'omusanvu 2026. Ate eri abasaba bangi si abasinga wabula bangi muffe gye tumanyi okwerabira, tuli mu nnaku z'omwezi 25 omwezi ogusooka omwaka 2048. Tugende mu kibuga Makka tutandike Sheikh Usama Khayyat. Yatandise nga agamba nti omuntu mulamu mu bulamu aba ayagala abeereko ne munne, abeereko n'omuntu, abeereko n'oyo amubeesabeesa gw'abeera naye okumpi, kubanga omwanadamu yatondebwa nga ayina okubeerako n'abantu bawangala nabo, ayina okubeerako n'abo abamuli okumpi basobola okubeera nga bamubeesabeesa. Kati omwanadamu yenna bw'abeera nga waali talina awo amubeesabeesa, obulamu bwe bukyankalana, era kyaddaaki abeera mu kibonerezo ky'ova olabanga ne mumakomera waliwo ekibonerezo ekyokusibira omuntu fi alhabsi linfiradi, ng'omuarabu bagiyita, ndowooza bagiyita abazungu nabo balina bagiyita, naye bamusiba bw'omu exclusion ng'ali eyo ng'alimu yekka. Omwanadamu aba ayagala abeereko ne gwawangaala naye gwawaako ku birowoozo bye, amugumya gwawaako ku ssanyu lye oba gwanyumizaako ku nnaku gy'ayitamu. Qur'ani nejja neetulaga nti abaanaadamu tusobola okubeera nga tulina abatubeesabeesa, naye abeesabeesa asinga obulungi ye Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu jalla jalaluhu ye mubeezi asinga obulungi era asinga okuba ow'ebbeeyi. Ky'ova olabanga era okubeerawo kwe yakuwa baddu be abalongoofu almu'miniin, yakuwa baddu be abalongoofu b'ogamba nti abakkiriza mu aya eziyinza okuba nga ziwera 12. Watugambye inna allaha maa assabirin ya ayuha allazina amanu staiinu bisabiri wassalaati, abange mmwe abakkiriza musabe okuyambibwa mweyambise assabr obugumiikiriza wassalaati n'okusaala inna allaha maa assabirin, mazima ddala Allah ali wamu n'abagumiikiriza. Kakasa ekigambo ekyo si kipya. Bwe tugamba nti ali wamu n'abagumiikiriza, bangi mukiina mu birowoozo byammwe kize kyogerwa. Nali nina n'omusajja gwe nali ndaba ku Hoima Road okwo nga era emotoka ye eya takisi nga yagiwandiikako nti inna allaha maa assabirin, ali wamu n'abagumiikiriza. Muwala n'atugamba nti inna allaha maa almuttaqin, mazima ddala Allah ali wamu n'abo abamutya. N'agamba nti inna allaha maa almu'miniin, Allah ali wamu n'abakkiriza. N'atugamba bo basabirin, Allah yalaga nti ali wamu nabo emirundi egiwerako, ng'atulaga nti ali wamu n'abagumiikiriza. Mu ssuula ez'enjawulo swati Al-Anfal ne muswati Al-Baqara era muswati Al-Baqara emirundi ebiri kwegamba Allah ali wamu.

0: bagumikiriza Allah yakireta ngalaga nti bwobera ngo ine kizibu kyoyitamu seka kyabadde atusomesa ngatuga nti omwana damu akimanye nti obo ine kizibu kyoyitamu kimanye nti Allah aliwamu naawe ebbanga lyomalanga oli mugumikiriza nzo kuba oli mulwadde waluwe mbela yebi ya ulamu joita mwetali nungi. Waluwe mbela yebi ya mfuna joita mwetali nungi. Waluwe mbela yebi ya nkole gana. Bui nzo kwa bufumbo. Bui nzo kwa nkole gana yone mkwano go. Mubia business. Wamu mbele ya abulijeri social. Gwe manya. Nti wabanga oli kuchitufu. Nogu miikiriza. Mazimadala Allah aliwamu na abagumiikiriza. Aizo kwa munanga alimukomera. Allah aliwamu na abagumiikiriza, aliwamu na abakiriza, aliwamu na abamutia. Sheikh Watyo, na agama ati Allah yatunyumiza effect. Yatunyumiza okuwena anti wali, chitegeza achi. Chiche chitegeza okuwa anti Allah aliwamu na awe. Gwomu kiriza, gwomu gumi kiriza, gwamutia. Na atujukiza, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wea gamba Abu Bakar radhiallahu anhu. Na mugama timao dhannu kabithneini Allahu thalithuhuma. Abakar wea liati denyonga gamba haa. Saja wagenda tulawa singo mukubo. Orono bari wansimu mpuku. Bano bayi midide. Naga haa singo mukubo. Atunula buwati. Urabakari atunude buwati wakuralabe bigere biya wasaja. Naga ati omukubo singa asama soge. Ewali ebigere bye ajja tulaba. Nabi sallallahu alayhi wa sallam na mugati wanga Abubakar. Ma dhannuka bithnaini. Goloza chiri chitya. Abantu ababiri nga Allahu thalithuhuma. Allah yowokusatu kubo. Oloza bayinza okulemerwa. Bayinza okuyita mu mbeera embi. Tekisoboka. Allah waba ali naawe. Teri kiyinza kugaana. Allah waba ali naawe. Abalabe bo. Neba andi kulabe tebakulaba. Abalabe bo. Nobuto ye bakuwa de. Buka kana wiyisete unatuka. Allah angalina awe. Nabi sallallahu alayhi wa sallama. Chagamba Abu Bakari. Ila Allah na achitunyumiza mu Qur'an. Seka yale se aya seka. Usama. Bin Abdullahi Khayyat. Na gamba anti. Allah ya gamba. Musorat Tauba. Aya ya makumiana. Nagati illa tansuruhu. Bumuna gano kutasa Nabi sallallahu alayhi wa sallam. No kubela nga mutasa dini ya Allah. Fakad nasarahu Allah. Allah ya mutasa. Ya murwani ila. Na muanguza. Idh akhrajahu alladhina kafaru. Awa kafiri. Awa samize. Bwebamu furumyo kufa mu Makkah. Bamuanga anguse. Thani ya thneini. Bali babili. Yene munne idh huma fil ghari bibali bali mumpuku idh yaqulu li sahibihi jukira buyagamba munne ani Abu Bakar la tahzan owange tona kuwala chigambo chikuru nyecho la tahzan tona kuwala la tahzan tona kuwala inna Allah ma'ana masimadala Allah li wa munaffi fa anzala Allah sakinatahu Allah tugamba. Eche chigambo cha malo kunywera. Nabi na chigamba Abu Bakar radhiallahu anhu. Eche adida chichi. Allah nasi indika sakinatahu. Obutewe nkevu. Alayhi. Kunabi sallallahu alayhi wa sallam. Ufiasina Abu Bakar radhiallahu anhu. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Na musindi kila majegi mutalaba. Agenja ulu. Awaluwe biyafaye binje binyumizibwa. Eimu biliko bujulize bilala bujulizi. Mbulia uwe butyo. Na echikuru. Allah ya leta amaje. Mumajabu kasingo bukuru kwe kubanga ya wani kensingo za wasajja wano ne watatunula wansi. Mumajabu kasingo bukuru kwe kubanti ya letera. Etaka. Owo musenyu. Okubanti enfalasi. Yo musajja. Eyali ayagala ogoba Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Neta andi kukubanga ewalira. Etubira. Kati, Suraqa na manyati wanote wali. kino si kirala okujjako maanyi ganja ulogava eri Katonda. Eyo je Allah nakozesa musenyu emoto guni enfalasi engamia netubira kyomanya nti wama yaalamu junuda rabbika illahu teri amagi maje ga Allah okujjako ye gwe mwesige tomanyi maje kiga agenda kuleta wallahi ekiso kye baleese okukusasa kiyinza okukyuka nekifuuka ate emirembe gy'oli nga bwe Ibrahim alayhi salam nabbi wa fowe ekitiibwa bwe yakasukibwa mu muliro Allah naga kuni bardan wa salama gwe muliro gwe bakukumye kwokya Ibrahim naye kati nkulagidde ate ofuuke wa mirembe kuni bardan wa salaman ila Ibrahim beera wa mirembe eri Ibrahim Allah naga tuwajala kalimata alladhina kafaru sufla naafula ekigambo kyabano abakafiri abasamize nekibanga kyekiri wansi wa kalimatullahi hiya al-ulya ate ekigambo kya Allah nekibanga kyekiri waggulu wallahu azizun hakim Allah nga natugamba nti ye muwanguzi talemererwa hakimun yasinga amagezi yasinga enteekateeka buli kimu akiinako enteekateeka esinga obulungi so natugamba nti olw'okuba Allah ali wamu nabo abakkiriza yali wamu n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ali wamu ne Abu Bakar radiyallahu anhu yasse emirembe nassa obuwanguzi nassa amaje junud okuva gyali nga byonna bize lwakuba nti ali wamu ne bano ababiri fuwanye okulaba nti buli kaseera onoonya butya bw'obeera kumpi ne Allah butya Allah bw'abeera naawe nti obugumiikiriza obukoze kyenkana ki abaffe busise butya akaseera ako ak'okuba nti Allah ali wamu naawe enkolegana eyo n'obumu wakati w'omuddu ne Katonda we bujja luvannyuma lwakubeera nti omuddu akoze obugumiikiriza afunye okutya Allah alongoosezza abaddemu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala wanono sheikh yagenze maaso sheikh Usama Khayyat nga asinzidde Makka naga nti abakkiriza bakkasa nti Allah gwali naye tayinza kulemererwa Allah buli wabanga ali naawe toyinza kulemererwa byonna bijja kutereera naga nti Allah waba n'omuddu ebizibu biwuka Allah waba n'omuddu ezibadde ensozi zifuuka omuseetwe Allah waba n'omuddu tugenda kulaba ewabadde ebizibu inna ma'al usri yusra ekibadde ekizibu kifuuka ekyangu Allah waba n'omuddu oluvannyuma lw'ebizibu aleetawo ebyangu sayajalullahu ba'da usrin yusra oluvannyuma lw'ebizibu agenda kuleetawo ebyangu wayarzuquhu min haithu la yahtasib agenda kukugabirira okuva gy'obadde tosuubira naawe olabiddeawo nga ngambadde simanyi nti kino kigenda kubeera bwe kiti la ng'aleeseewo enteekateeka ey'enjawulo gwe gy'obadde tosuubira byobadde tosuubira kukyuka bikyuka kyewayagaliza embazzi Allah waba ali naawe aleeta kibuyaga n'akisuula awo bw'olina okuteeka enkoleganayo ne Allah subhanahu wa ta'ala noonya butya bw'ogirongoosa abaganda abaagira nti kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde jjukira nti kibuyaga teyeereeta wayurisiru riyaha Allah yasindika empewo yasindika kibuyaga fayusibu bihi man yasha wa yasrifu an man yasha enkuba wetonya n'agiteeka wayagadde wala n'atagiteekawo kati gwemanya nti Allah waba ali naawe asobola okugivuga n'agireeta ewuwo kubanga byonna biri mu mikono gye yabifuga g'ovunaanyizibwa okukola ki kumwesiga n'omanya nti yes, omulezi wange yekka gwe nteekeddwa okuba nti nesiga yeka yasobola okumalira ensonga zange abasigadde bonna bonna tebalina makulu ebbanga limala nga si sesigamidde mutonzi wange basobola okuba n'amakulu naye nga bali wansi wa bufuzi wa Allah subhanahu wa ta'ala naye bwoba oyagadde besigamiraku bokka bokka bwoti wallahi ogenda kugwa buli woyagala obeere nga bo bokka bwe weekutteko bagenda kunafuwa ogwe kya bugazi naye bwoba nga weekutteko Allah Allah tuga faqad istamsaka bil urwati al wuthqa oba weekutteko muguwa omunywevu bwoba nga weekutteko Allah bwoba weekutteko Allah agenda kwanukula fastajabna lahu agenda kwanukula fakashafna ma bihi min dur akujira obyo nabyo yine bizibu lwaki tumwesiga lwaki tunonya butyabo omusemberera zokka kechiro sale swalazo ngo sembedde abangi tubera muswala wallahi nga tuli wala nge mibiri giri wano muswala na yenge mitima jiri munnimiro jiri maduka jiri makubo jiri nga jiri wala nyo nga wallahi botunulira gwe neswalayo nga wakati wa mwali we jiji Allah tusasire songa atao bogende ya kusujudu wobera muswala kaba kasera ka kafubo wakati wo muddu ne Allah we wo wanikira emikono Allah na akwatiwe ensonyi okugikomyawo nga jiri nga mikalu abaffe gw'okwatibwa ensonyi okuba nti Allah bye yakutuma ate okomezaawo kikapu kikalu yakutuma okukola emirimu emirungi togikoze kati y'omusuubira okukwatibwa ensonyi akwanukule naye ate munnanga era amala nayanukula abaddu be ng'ayagala batereeze buli Allah waakuggulirawo manya ayina akwagaza birungi naye ate otagendayo mu birungi wandikakkananga efuuse istidraj akuleetedde embeera yakanyeebwa nga yewandika ise kaba kanyeebwa ogwe mu mutego era bangi baguguddemu ke kaseera osembere eri Allah wana shekhi ya genzi natugawa nti omuntu wa manyati Allah alina ye afuna obuvumu obwenjawulo tabangwa omuntu atamanyi nti Allah wali afuna amanya agenjawulo buli wamanyati gwenkolegana na ye yenyini byonna gwenkolagana na ye yasalawo ekisembayo yekamala byonna yasalawo kikutula goye ya kutule njegere ya gule nziji lwagadde teri alugula lwagudde teri alugala khalas omanya omanya noga yes kati wabanga Allah bwatyo kamwesige no bange ekinyonyi kifuruma kiyala nga kigamba mzingenze era nja kufuna nene chikomonga chikuse kati gwa mwanadamu nawe furuma teka wu tandika mwesige mukutandikako n'okutambulako n'enkomerero ya byonna manya nti agenda kuwa munawe tumalirize ne aya khutuba ya Makka seka yafundikide khutubeno Nabi Musa alayhi salam bwehina abantu be Allah atunyumiza mushati shuara aya nkagamwe munkagamu bibiri natuka falamma taraa aljam'ani qala ashabu musa inna lamudrakun ebinje ibiri byasinkana neberengera aba musa na ba fir'aun qalu nibagati inna lamudrakun ho tuwe defe obusajja butumaze ha bugena tusanga Nabi Musa olw'okuba yali yategera principle ey'okuba nti Allah waba ali wamu n'omuddu buli kimu kitereera amulungamya amulaga kuntu samaahu alladhi yasmau bihi Allah afuuka amatu g'omuddu oyo n'abeera nga buli kimu kyawulira kiwulira na kusasira kwa Allah wa basarahu alladhi yubsiru bihi namaso galabisa wa yadahu allati yabtishu biha no mukono gwa kwasa ebigere byatambuza kati Musa na kitegera naga qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin naga mureke namwate ku mutitira biki nze Allah wange wali ajja kundaga ekyokkola sayahdin agenda kundaga ekyokkola inna ma'iya rabbi Allah wange ali wamunange agenda kundaga ekyokkola kakasa nti nawe Allah ali wamunawe agenda kulaga ekyokkola agenda kuvvuunusa ebizibu mwesige beera wamu naye tomuvaako tomulekerera tomwesamba si kumulekerera tomwesamba tomukuba mabega odduka ogenda waani ani abisobola ataliye eyatonda eggulu n'ensi eyakutonda akumanyi okusinga ne bwewemanyi agumiraawo bigenda kutereera biidhnillahi subhanahu wa ta'ala khutuba ya Makka bwetu bwe yatambudde nga Sheikh Yabadde Usama ibn Abdullahi Khayyat yasomye khutuba ya mukirize tumulemu ate tugende ku khutuba ya Madina insha Allahu ta'ala. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Mukulikeyo mukuumula muko nga tuva mu khutuba ye Makka ewa Sheikh Osama bin Abdullahi Khayyat atusomedde khutuba olunaku lwaleero nakuza omwezi 10 ogw'omusanvu 2026 ati saidi edala ziri saidi ya feno ziri saidi nakuza omwezi 2025 omwezi ogusooka omwaka 2048. Khutuba ye Madina yasomeddwa Sheikh Abdul Bari Athubaiti erono khutuba ye yagitambuliza ku nsonga ya kwewummuzaamu. N'agamba nti obusiraamu bwawa buli kimu omugabo gwakyo era n'obukkiriza butambulira mu mbeera Allah gye yateekateeka naye mu Allah bye yateekateeka n'abiteeka mu busiraamu ke kaseera ak'eggandaalo ak'okuwummulamu ak'okusanyukamu nga tuli mu siriyasi life eri eyanyinyinyinyo nedda omuntu n'afunamu obudde obw'okuwummulamu obw'okuwummuza ebirowoozo obw'okusanyukamu so n'agamba nti ekyo kibeerawo naye ebbanga omuntu lyamalanga okwewummuzaamu okwo okusanyukamu okwo tekugenze mu haramu nga tasusse nsalosalo Allah ziyateekawo agamba akaseera ako ak'okwewummuzaamu ak'eggandaalo ak'okuwummuza ku birowoozo buli omu akeetaaga achuse ku environment achuse ku mbeera gyawangaliramu abadde mu fumbiro wali nga mulimu ebbugu mwafulumeko abwera afuneka fresh air agenda okuddayo nga atandika buto abadde mu office nga atudde asowodde bimutawanya wanyiga computer wakuwa mapesa naafuluma muko neyegolola na stretchingamu naagea nanywa kachai nakubira kubewa kesimu nakubira ku mkwano gwesimu nagenda nasala sunna nasoma ku kitabo Qur'ani oba ekitabo ekirala nawumula muko kwigamba ebe nabyonna ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamusomesa mu Qur'an ne ahadith ngatulaga nti omuntu asobola okufuna mwaka sera ko kuwumula newe kaba kyetaagisa kutambula kyovola banga Allah yatugamba nti kul siru fil ard abange mutambuleko mu nsi fanzuru kaifa bada Allahu al khalqa thumma Allahu yushi'u nash'ata al akhira mulabe Allah butabwe yatandika ensi eranga bwagenda ajiddamu ogenda ko kunyanja nolabe nyanja boti nogenda ko mukibira nolaba obuti obutandika n'emikulu emyaga agavu nolaba obunyonyo obuto n'ebi nene nolaba enkimanga yeweese n'engeri enaate wansi akato n'enkulu enkobe n'amazike nolaba ebyenjawulo nolaba peacock njosaje baite nyonyi muzinge engeri gye gyegiramu ebyoya byayo n'ebisaasaanya mu kalazi ez'enjawulo nga byonna Allah yabitonda ate nga teyabitonda okuggyako olw'omugaso omukulu ennyo ebiwuka ebyenjawulo ebyewalula ebyenjawulo ebibuuka ebyenjawulo ensolo ez'enjawulo byonna ma khalaqa llahu dhalika illa bilhaq Allah teyabitonda okuggyako ng'alina ekigendererwa ekyamazima naye bw'ogendayo obwongo ne budda abadde ebirowoozo nga bikususseeko n'ogera n'otuulako ku lubalama lw'ennyanja Allah kye yatugamba n'ogera n'otuulako awo amazzi ne gakuba ne gagira sawundi yago kugamba ebirowoozo ne bitandika okutambula mu buziba bw'ennyanja ne bigenda akaseera ako omukkiriza akeetaaga newe kiba kyetaagisa nti obirabye mu kitabo waliwo abamu nga ejja kuba natigio wild olabyeko ebisolo okwona kugamba obudde obw'okwomulamu seka Abdulbari Athbeiti n'aleeta n'agamba nti ekituufu Allah tatugaanangaho okubeera na birungi ebisanyusa amaaso gaffe ebitereeza obulamu bwaffe olye ku mmere ennungi oyambale bulungi owangale bulungi osule bulungi otambule bulungi kyavaale kya yaleese aya ngaasinziira ku kituli kyomubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama surat al-araf aya 32 Allah natugamba nti qul man harrama zinata llahi allati akhraja li ibadihi surat al-araf aya 32 nagamba nti ani yagaana zinatu llahi ebyokwewunda Allah biyassa eri abaddu be wattayibaati min arrizq ne rizika eri ennungi قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا نقابة قامة بنو يابك لزا مبلام بويسي خالصة يوم القيامة ونبلام بويسا بك لزا نابا تالي بس ولوك بيغا نرواكو قوندي نافناكو نقول نين نافناكو نوفغا هاجي نيا تنوالو نوالي اي نينغا نيافغا osuze bulungi naye asuze bulungi naye yaumal qiyama anaagendanga simukkiriza byo bigenda kuba khalisatan yaumal qiyama ku lunaku lw'enkomero bigenda kubeera byabakkiriza bokka naga kadhalika nufassilu layati liqaumi yalamun Allah bwati waagenda annyonnyola amateeka ge eri abantu abategeera abamanyi so Allahu jalla jalaluhu nabeeranga yatugamba nti omuntu Allah taggaanangaho okubeera na birungi kwambala bulungi ebbanga lyomala ng'oyambadde bulungi okusinziira ku ndabika yo ku busiraamu then n'ebikunyumidde ggwe nga ggwe n'olya bulungi okusinziira ku busiraamu n'ebikuwomedde ggwe nga ggwe n'osula bulungi okusinziira ku busiraamu n'ebikunyumidde ggwe nga ggwe kubanga ebirina kutambulira wamu ekimu we kigaana kiri ekikyo ggwe ekyobusiraamu tekirina ggana abadan busiraamu bulina okuba nga omuntu oli ku mulamwa so emirundi 14 mu Quran n'atulaga nti osobola mutambule ku nsi eitha twebuliire oba twewummuze naye gisinga obulungi obungi kwali kwebuliira fanduru kaifa kana aqibatu lmukadhibin genda olabe abawakanya Allah bakomekkereza batya kati waliwo aya nga zo zaakugenda kuwummuza birowoozo kiri kyetugabe kaifa bada Allahu alkhalqa thumma Allahu yunshiu nashata alakhira otunuulire ogenda olengere ku bwennyanja nga bugira bwe buti nga buli mazzi bweyagala naam n'agenda maaso n'agamba nti obusiraamu bwakkiriza engoye n'okwewunda ne bukkiriza ebyokulya ebyentambula ebyensula ebitava ku mulamwa era wano nabbi sallallahualihi wasallama atulaga nti yali ng'asaaga ne basahaba be era ng'akuba nabo olwali olutava mu mpisa olutasukka mateeka ga mpisa n'abeera ng'asaaga nabo ensaaga ennungi naye nga tayogera okuggyako mazima kaana yamzahu wala yaqulu illa alhaqa nga asaaga naye nga tasaaga okuggyako ng'asaagira mazima era okugamba ng'asaaga ayogera mazima era oluusi yaddukanga ne bakyala be nga basindana mu mpaka z'okudduka. Oluusi n'alaba basahaba nga bali mu abamu nga basindana mu mpaka ez'enjawulo ezirimu okuweesa obusiraamu amaanyi n'abawagira bagende maaso ng'okuba ensaale ng'okudduka nga n'ebirala. Kati kino Nabi sallallahu alayhi wa sallam atulaga omusingi nti oluusi okwewummuzaamu n'okuwummuza ebirowoozo n'okukola ebintu ebyo ebisaana tekuba kwonoona budde wabula kuba kuwummuza birowoozo. Kasita obanga ekituufu toyonoonye budde kuba kuwummuza birowoozo kuba kukyusa ku mbeera era obusiraamu tebukiinaako obuzibu. Ebbanga lyomala nga tugenze mu haramu naga obusiraamu bwateekawo amateeka. Yes, leisure ina okubeerawo naye obusiraamu bwateekawo amateeka kuba oluusi abanadamu basukka ekkomo abanadamu tusukka ekkomo wallahi n'obeera ku ssimu n'otavaako n'obeera okwo ate ennaku zino twajira wifi nkyogera bwentyo. Yes, erimu ebirungi bingi naye wifi eri unlimited oba oli aguza internet ye ku ssimu unlimited oba gibbinga nyingi nnyo to the extent nti okuzimalako kisi kyangu ku muntu alina ebyokukola oli mu gibbi 10 a week ogenda zikozesa otya nti maybe gye bali naye abasinga obungi nze bemmanyi tasobola zimalako. Kati omwanadamu Allah n'atuteerawo amateeka nti waliwo wotalina kusukka bw'oba osaaga saaga ng'oli nga mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba tugezanga n'ojja n'obeera mu mbeera y'okusaagira n'ojjawo ekintu kya munno nga tategedde atandika okunoonya n'omutima yeeraliikira essimu yange ani agitutirwa tewabawo anzibye abadde yeebase n'omusanga essimu yamu yeebase ng'essimu agitadde awo n'ojja n'oginyakula sajja tunanoonya essimu nga wallahi teyina weerabikako ate ogimugamba luvannyuma nga mumaze okusaala aswiri olwamusaze baada dhuhuri nga yeebasaawo nga wedda nzaagiyina nabadde njagala ku iyi lwaki nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakitugaana era mu mbeera yeemu n'atugaana okutunuza mu munno ekintu ekitta ne w'obeera osaaga bino simanya mmotoka oba kitala kambe kiso mundu n'ebirala ozembo olw'okuba oyagala osibira awo wennyini busiraamu ne butugaana okutambulira mu mbeera etali ya buvunaanyizibwa bwetyo. Seeka n'ayogera ku nsonga ya ashashat screens tv masimu computers n'ebirala naga nti byafuuka baana baliwo abantu tebakyabivaako oli asanga nga takyalina na budde bunyumya alina budde bubeera ku ssimu takyalina budde bwogerako n'abantu be. Allah tusaasire buli wajira bwati akebera ku ssimu akebedde ku TikTok akebedde ku Facebook akebedde ku YouTube akebedde ku Instagram agezi ng'alina apps nga 10 mu ssimu n'omusobyo buli yemu agimalako essaawa agenda okakananga ekitundu ky'olunaku kiramba ali awo bangi yeba essimu emugwako bugwi nga yeebase n'ezikira yokka abamu abalala muliro gwe gubasalako agenda okulaba guweddeko n'akwata n'anyigamu layini n'anyigamu kyaja n'ekyajingira n'ekyajinga nga naye bwa scrollinga bwatambuza olugalo obulamu obwo nga buba bwakanyigo nnyo mu busiraamu ekyo kikyamu kubanga obudde oba ogenda bukyankalanya bangi. Yes, waliwo abamala nga bamala mu birungi naye waliwo ate abalala nga bikyamu byereere oba ebisinga nga bikyamu tava ku zilaivu tava ku postinga tava kulaba n'atandika okutambulira ku mawulire g'abalala naye ng'ate ekimu ku birungi obusiraamu bwo wallahi kubeera ng'ofa kubikwatako nga bye bikutwalira obudde naye social media asinga tubeera kubitatukwatako n'agenda gundi yakoze eki ate gundi skando kije yayingiddemu simaye ate bayawukanye ne bawe atono yawukanye ne mukyalawe ate bano bayawulwanye bano ba banna tunakoma wa ebyobufuzi olokoso waba celebrity olokoso waba simaye noga obulamu butamu natambulira mu olokoso la era mbimu kubigenda okweju abantu bagenda okweyusa oma kiyama chechiri wakunna nakhudu ma'al kha'idin twalinga buli kaseera fulwayi tulukuba nawe abalukuba tuliao tuli ku trend ekiriwo kye tutambula nacho nedda please seka natugamba nti omumuli mwaka benje kamanyi kuhanga akalungi akalimu katono time wastegege obudde bugenda bungi abantu netuono nero mu obudde wallahi olunaku ne lugwako nga mutatunuddeko mu Quran chanaku ne wiki ne gwako banje omwezi ne nagukuba walinga Quran tajibikuddeko kale ekitabeeganye naye neyo kusimu eye wakeeganye naye neyo muzikiti mwosalidde olumala okusaana obuukawo olumala okusaala salamu ey'okukono omutwe gye gulagana essimu gyebeera noga assalamu alaikum warahmatullah nokwata essimu okebere ng'olinga nga agamba nti walina kyewaleseeyo la obo si eyo si eleje entuufu si kwe kuwummula okutuufu si yegandala ettuufu si kwe kwewummuzaamu okutuufu n'agamba nti mubaamu leje entuufu mubaamu okuwummula okutuufu banji owinza okwagala okuwummuza ebirowoozo naye ate n'ogenda n'ofuna ate bibikyankalanya ogenze ku social media n'ogyayo ate bigenda okukyankalanya ebirowoozo byo mubeeramu okugasibwa bw'oba ogenzeeyo n'olaba ogeza podcast documentary n'olaba video nga erimu ebyokuyiga nti waliwo video yange nabadde njiga byakulima njiga byakulunda njiga business njiga kino ebintu ebye njiga kufumba mchala oba omwami njiga mulimu nyina kyenjizeemu ekyamakulu sigamba nti olabye akazannyo esaawa bbiri noyigamu ekintu nga kyetaaga kugamba bugambi mu ddakiika bbiri tayibu esaawa bbiri zonna zonna zootutte eddakiika bbiri ze zikugasiza ziri zigendedde zigenze lwaki tekivaayo then nagamba Sheikh Abdul Bari Athubeiti ngasinzidde ku Madina nagamba nti omuntu at least bwagenda okutambula leme kutambula just road trip bavubuka agende eyo okubeera eyo lusi bangi nga tugenda mu vacation naye ngaate buwononefu tugenda kuwummulamu obusiraamu tebugaana kusanyukamu naye ngaate mugenze kunyiiza Allah la omuntu agende ayinza okuba nga byalaba birimu okujjukira Allah subhanahu wataala okujjukira obutonde bwa Allah ayinza okuba nga ebirowoozo abiwummuzza nakubira muntu mulungi simu akubidde mukadde we akubidde muganda we ayunza oluganda ayunza enkolegana wakati we ne musiraamu munne oba ne mukwano gwe omu oba omulala ayinza okuba nga asomye ekitabo ekirimu okuyiga ebyeddiini obyo byedduniya ayinza okuba nga atindize lugendo nti ku weekend aha tugenda gendako mukyalo ewa senga ewa kojja ewa maama ewa taata ewa jjajja ewa mukwano gwange gundi ndudde omulabako abaana bano babeereko ne bannaabwe bali basanyu bazanyemuko nange njogereko ne mukwano gwange nyumize ensi bwetambula kubanga ayinza okubanga naye byayita mu bingi nga wallahi yeetaaga akunyumizeeko nga talina gwanyumiza ali eyo oluusi abamu obulwadde saba Allah awonye abulwadde baffe nga bwamukwatira eyo talina ngeri gy'avaayo kati gwe ng'okwewummuzaamu okubeera ng'agenda nti ovudde ku mulimu akadde ka lwaggulo nga kano n'ovuga emmotoka ogenda olabe ku munne ali mu ddwaliro nga okwo kwe kuwummulaako kuyinza okuba ng'okuwummulako oba towummudde nnyo naye ng'ate oli gw'ogenza okulaba ate ye ebirowoozo byo bikoze bulungi nnyo wallahi nga gwe essanyu eriyingidde mu mutima gwo tewali ly'amaanyi naye ng'ate assurur alladhi adkhaltahu ila qalbihi essanyu ly'omuyingiza ye mu mutima gwe wallahi nga ddene nga katumanyi kyonkoledde tomanyi kikyonkoze
1: mbaddenga wano nga wallahi neegomba okufunayo omuntu gwennyumya naye ku nsonga eno kaga wallahi ky'okoze kya bbeeyi kati n'obeeranga naawe oyina omulimu ogw'omugaso gw'okoze mu budde bwo obw'eggandaalo ng'ogasizza ng'ali tukosezza oyinza okuba nga oyina muntu gw'otuddeko naye n'akugasa oba gwe n'okola ki n'ogasa oba okugenda okukola ibaada kusoma Qur'an kusaala swala kwebaka naye ng'ekigendererwa ogenda kuzuukukako ekiro ibaada ez'enjawulo emirimu egy'enjawulo ebikolwa eby'enjawulo ebirimu omuntu okubeera nti ogasa eddiini yo oba edduniya yo mukkirize khutuba yaffe eye Madina naye bwetyo bwe yatambudde nsaba Allahu subhanahu wa ta'ala abeere ng'ate atuwaamu ekisinga obulungi atuwa okubeera n'okuwummula naye ng'okuwummula okwo kulungi gye tuli ate mu mbeera endala eya Sheikh Usama bin Abdullahi Khayyat weyogedde ye mbajjukiza nti yabadde ku nsonga yakubeera wamu ne Allahu subhanahu wa ta'ala tusaba Allah atuwa okubanga buli kaseera ali wamu naffe ate nga naffe tuli wamu naye atuwa okubeera nti ensonga zaffe tuzikwasa ye yekka tubeere wamu naye ensonga tuzitambuze mu mbeera esinga obulungi toweerabira kubeera nti omwenywerezaako ajja kumalira ebizibu byo mbatumiddeko mwenna gye muli muganda wange Abdul Wahab Fresh Minds nkutumiddeko nnyo Kinawa High School Kawempe Campus enkya bayinayo hafula y'abaana ba Thalitha Eidad mulimu nange be nasomesa akedda mbiseera bya COVID oba before COVID yes nammwe abazadde mwebala okuba nti gye muli era mugenda genda mubeere wamu n'abaana abo ebirali bwayise yeteekateeka nga munaana omwezi ogw'omunaana hafula yaayo wegenda okuba nti etambuzibwa mu nnaku z'omwezi ezo mbebaza okubeera nti mwenna okola buli ky'osobola okukola okuba nti oweereza obusiraamu n'obunyweza ne butambula mu mbeera esinga obulungi ayi Allahu subhanahu wa ta'ala tukusaba otuwe ebirungi byonna ebiri okumpi newala byetumanyi ne byetutamanyi otutaase byonna ebiri okumpi newala byetumanyi ne byetutamanyi ayi Allah tukusaba obeere nga otuwe obukuumi bwo otuwe ekisa kyo otuwe ebyengera byo otugulewo emiryango gy'ebirungi otutaase ebibi byonna byonna gye biyinza okuba nga biva ayi Allah tukusaba obeere nga nasaluka alafu walafia otuwa okusonyibwa n'obulamu obulungi fidduniya wal akhira mu dduniya ne ku lunaku lw'enkomeero ayi Allah tukusaba alafu walafia okutusonyiwa n'otuwa n'obulamu obulungi fi dinina mu dduni yaffe wa duniyana ne dduniya yaffe ayi Allah tukusaba an tastura auratina obeere nga otubikkirira obumogo bwaffe obikkirire obuweerere bwaffe otutaase okuswazibwa otutaase okubeera nga tuleeta tufuna embeera yonna yonna etwanika obuziina bwaffe otutaase ebyo nabyo nabye tutya ya rabbal alamin ayi Allah tukusaba otukuume mu maaso gaffe n'emabega waffe ne ku ddyo waffe ne ku kkono waffe ne waggulu waffe otutaase omulabe oba obulabe okutuva wansi w'ebigere byaffe ayi Allah tukusaba otuwe jjana na buli ekisembeza eri ejjana mu bigambo n'ebikolwa otutaase omuliro na buli ekiyinza otusembeza eri omuliro mu bigambo n'ebikolwa ayi Allah tukusaba otuwe buli kirungi kyonna omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'abaddu b'abalongoofu kye baakusaba okubawa otutaase buli kibi kyonna omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'abaddu b'abalongoofu kye baasaba okubataasa tukusaba otuwe jjana otuwe obulamu obulungi na buli ekiyinza otusembeza eri obulamu obulungi wano ku nsi ne ku lunaku lw'enkomeero ya rabbal alamin ayi Allah tukusaba obeere nga otutaasa otuwe ezzadde eddungi otutere mubaraka mu bufumbo bwaffe mu mirimu gyaffe otutere mubaraka otutere baraka mu buli kimu kye tukola otutere baraka mu mikwano gyaffe mu buko bwaffe otere baraka mu nganda zaffe otutaase emitima emikyamu otutaase abantu b'emitima emikyamu otutaase akabenje konna konna akayinza okutujjira nga katuvya nga kava mu bantu ate abali okumpi naffe kubanga akabenje ako kaba kamaanyi ya rabbal alamin tukusaba otutaase akabenje konna akayinza otuviira mu bantu abali okumpi naffe oba abali ewala naffe ya rabbal alamin obeere nga otutuwa okuwangaala wamu n'abantu abalungi otutereereza amakubo gaffe otutereereza amaka gaffe otutereereza emirimu gyaffe otutereereze wetuwangaalira emirirwano gyaffe emikwano gyaffe enganda zaffe ayi Allah tukusaba byonna obitutereereze tubeere nga tuwangaalira mu bulamu obweyagaza obulimu essanyu obulimu emikisa obulimu okufuna okugobolola ottaasa okufiirizibwa ya rabbal alamin. Ayi Allah tukusaba obeerenga obeera omunaffe mu nsonga zaffe zonna, otumalire otusumulule byonna ebiyinza okuba nga birabika ng'ebyesibye oba ebitusibye, obeerenga otuwanika amadaala gaffe era otukuumireyo mu mbeera esinga obulungi. Ayi Allah gw'oba owangazza mu ffe omuwangaze nga musiraamu, gw'oba ojjulidde mu ffe omujjulire nga mukkiriza, okkirize era oteeke baraka mu buli kimu ekyaffe, oteeke baraka mu lediyo yaffe eno Pearl FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Musembyayo abazadde baffe wa Muhanna Islamic Junior School, mwebale kuba nti mwateeka ssente mu baana ne bagenda okulambula wiikendi enyini ennyini gye tuli mu kuba mabega ku lunaku lw'emmande. Tubasaba okuba nti mwenna abawuliriza mutwongere abaana, omwaka ogujja tugenda kuteekawo ekisulo P4 P3 okudda wansi. Omwaka ogujja tugenda kuteekawo ekisulo ate tubeerenga tutambuza emirimu gy'okusomesa abaana bammwe mu mbeera esinga obulungi. Mukkirize tukomaawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Adhan kuchukumusha wakati mzimwenda. Pearl FM ekuleti dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune
3: HFW chikure medeko chikusiwa chira akira techikutuka osabubi. Na walina senyi ganga takugwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwa alumizi wa alusa zinga ziku isabubi, ofune chiketo owa gasi murubuto. Gwe kozesa Lugave Alusa Syrup. Musange mufama zene duaga shop sizo na liyaka kasiba.

0: tano na we tuzirari amizo kweza kunamba ya sendara ya tuzara hajati nakaiza uisa kunamba yeyo hajati nakaiza esende tuzifuna tuzo gira ko matumazo oktari ingana ye kasola ba manyago ngura nomraba nakaiza kakasa wakakasa nchi oli kwa halali oli kuchitufu oli de norecho wasomono kuhiti deyu kati chomisi nga wabari waga kusoma mbasi ya kusoma na ye wuhita wano kusoma okugeza umaru mchiki seme nkumizo satu zi ngide kwa gogo veride sumai ya waga ila mungeri ye muna faridi Jamila na akoma u na kungira sinji enkumi bili wakute wa febukinze utamu shika zaida chika makumi avili mumu kama tunoketu crossing over tugendele kapinja atetuna genda vena mwabo abasali tuvela mwabo abanajja oluvanyuma ekigambo kusadaka kino ulina kunchiwa jukisa nyemuku ibadi enyangu kula mwamu kwa kulizo, inabu tono. Yote limu, nite uzu te hatu use. Mainzo kufu na anenia. Na yu mungu watu kwa kwa kusenteze uwechi nito kuchua. Yeni ya abaya jire seta. Wanga nabwa ni wagama. Terichi nitu chizivu, chenka nankana, kuwa antino, okolashi, uja kucho mazo kumanya. Tuwaka lukwe raza, mwabazira, abavumu. Alewayo, nanti umimu gunu, tujia gukola. Oba tutia, go, tujia gukola. Ilanja yabu kakasa, tugukola, ila gutamula. Ndara kwa kubiliza. Kuna uuri, kubila kwa mnum gamenti. Program ya limo momenti, kwa nangi ya tuka, ili ya vayo, nedeno kusawa zino, uwembe la yomu pia. Na ye, kuna uuri la yo, Isigala etambu. Nea zizanyo mwina awalese ina bakanzu wadile mungu. Wanga mwina angibulitachi. Kawaba o enye yuze o. Elizio msamu bili. Anamu bili. Msamu mwina chenda muta. Zio msamu. Eleyo mjibulite nyo naba. Jerewe ewelezo. Zio msamu bili. Anamu bili. Msamu mwina chenda muta. Tuweza kwa kujikubako. Kwa kakasa ndiweza amanya imamu kasosi. Kwa kujikubako. Inebo wate siye yo. Kwa kujikubako ya kubwa. Na yeka amanya kasosi imamu kasosi. Programu nipo momenti. Mbunyoma wayo chasobla ila chaalina. Na urecho. Na yoro kusani kila mwena. Abagena masunga muwayo. Na chiamba kande sigazi za. Adili musatu. Kwa hiru. Kwa kajabu. Abantu watano kukaa. Ebiri ani abanunula aveyo abekulu ekinene kyasindika tugambe nti aa nde abatano kambajeko abantu basigale nga bali 42 nsikirize kyokka bakiseko obubaka bwabano abayise Airtel Abdallah bwabulijjo 15 Ndawula. Nkumizo na mtani tuzilali. Jamila. Na uwe mtani tuzilali. Jamila. Inamba yo. Esembi ayo. Ukaga alizi. Abdallah. Inamba yo. Esembi ayo. Visatu mwemu. Ndawula. Inamba yo. Esembi ayo. Bina. Isangu mwenya. Nimwete gede. Nchizize. Nukuzilaba. Netuzilaba. Ezo, nezijide, kaya telo, suza wimba dentus. Katika mkuru singova, nileno, MTN. Wanga abantu, mwebali, ndaba zunawo zikotisa. MTN yenu, ndaba yo, abasaba zewa kia wasatu. Asose, aliziki na waka, mkumi bili tuzidina. Azeko, owoku bili. Madina Rwanga yasose, nkumizo satu, nawe, tuzifunye. asembye yo Aisha Naigori nawe mkumizu tanu tuzilagi nano nona kabulu njinyo tu then Farida nama ambu nawe mkumizu mwevi tanu nawe rukuse mwebali okubanga mwajibachara bazira nama mwebali abataka yache bali na abatambulira unjogela yaba jajafi yivareta piakasuka biali na yu taba mchi ilo kutatiti ilo uwe mwalaga chechitu dusi za wano wetuli mzikirize nyanirize Sauda agandi mama yivite nyo kaba kendele babilana mbana mbalo jivi nawe kujifunye ezaki mwa khairu msaba mtina ya wangu katano kusipidi habifana njiliza Sauda tulaveje kuda tulimutisela bannange tushabro kusada kila kwa abantu kase wanga bannange tufiridwa abantu banji mtisela abantu wafiwa fude nulecho katikuwe tabewe mkusada kila omuntu wajajawu wakitawu nienja wakamba waliwo mlanga kwange ndi kuye ni wabawa agulidde agulidde bannange simulala bwebansuka aruna karule ate waba chairman anabe namba yesimu eddala chairman wa aruna karule abantu batano alhamdulillahi ajiku yasigaza kati abantu abadde kwana mu banana shatida kwa satu mu mwinda abantu batano oyo abatutti abadde akakola ekyo sadiki kubisiza nagaja manaye kazi kumuntu asigala asatu munana nawe bitaro gyebiri tugifunye isa senyonjo enkumizo bbiri nawe tuzifunye joweriya nakitendi nawe enkumizo satu tuzifunye sulayiti abatire naye nagamba nti abantu basigale asatu mumusanvu ntwanibyo ebiri tuzifunye tubadde tukyalya nolwekyo netulaba simulala ono ye Lukumani Ngobi munawe kaza nagamba abantu babiri n'ekitundu baveeko natwe emitwalo etaano nolwekyo abantu nebasigala asatu mubatano tumuvinga bulungi ndoza mulagi nakikasigaza kumi na mwenda netuyinza okukoyamu ebyamagero ddala tumuvinze yoye nakene nakulabye dda isa senyenjo nakulabye dda sadiki gumisiza nakulabye dda nemuvinga musakazibwe 15 tuzilali musakazibwe bwamaze ekyo lovinsa mirembe naga yadde rovinsa nange nzekanzijeko omuntu basigale asatu mubana natuwa emitwalo ebiri tweyanziza nnyo mukyala rovinsa tweyanziza nnyo saidi eyo nga tumuvinga tunyenzeko eyateero yebadde MTN ajatinakayiza oba gyoli Hadija ng'olina bwofunye sobola kumbayo ka meseji abantu abo nembogerako tukyayimiriddeawo emkyateero kyakoma ku Sauda nolwekyo njagala mwenna okubeebaza nakiika mbagambye kinaziza 18 mudakiika 18 twagala okulaba abantu bano asatu n'abana abasigadde tusobola kusonjulako ani avayo nabeera tosobola okubeera kibira yeeyo akalere twamukubidde kyakibira olwa ava kyaman yeka tukubire Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd nolwekyo abooluganda lwaki tubakubiriza tuweeyo batusomedde emirundi mingi nti olunaku lulinga lusembedde okutujja mu nsi nga bwe mulabye bana abaana abagenze okulambula ne tudda mu maziga ffenga abazadde baabwe ffenga abalina amasomero ffenga abannayuganda abalumirwa ne tudda mu maziga abaana ennamba ewerako mu baasi twene gisomedde nabafa ekyo kiyinza okutuuka ku gwe naye mwana ati weekirina kutuukako nga tewalitosaddaaka ate ogenda kusaba katonda ai laula ahawtani ila ajali musamma singanno obadde ondeke ompadde yakadde akaddaako nga katono nendeera mwabo abasaddaaka nosooka ontwala mu bantu abalongoofu yevudde nkugamba nti sebatugamba swala sira manzaani kasa mimi nga bwe mugiraba mwezi mulamba sikugenda mu hijja noolabya ebizibu by'okusikaasika okunoonya akafo obeerewa si ebyo batugambye kusaddaaka ate bagambye nti ekirungi ky'okusaddaaka ibaada eno bannanga ennyangu ddala osobola okugikola n'obeera nga oyanguyiddwa hajara tweyanziza nnyo tweyanzije enkumizo bbiri zituuse enkumi bbiri zituuse essimu ziri musanvu musanvu bbiri ana mu bbiri musanvu munaana kyenda mutaano eyemtye era tekuwa mannya malala ekuwa imamu kasozi zo musanvu musanvu bbiri ana mu bbiri musanvu munaana kyenda mutaano ndaya munsasireko abaliko muya studio yenjitadde nesanze soagenda wali mu studio soakudduka ngende nkolere waka ndi wano mpakinze wano wano ku kkubo olwokwagala omulimu guno gutambule nga tegutaatagana kakati wemuweerereza ndi musanyufu nnyo olwa resiponsi eyo yemukoze kubanga bannange tasiima ebulagiwa nze sayafuuka ntasiima njagala kuba nti nno taddeyo njagala okwebaza omwami bamwita yusufu mukulu yusufu ono buli lunaku aweereza omutwalo gw'esiringi ennaku ezo omunaku nga byaitakola yazzeemu buto okuweereza buli lunaku buli kumakya aweereza omutwalo ate engeri ejali eyatero namukubira essimu n'essimu gyaweerezaako essimu eyo ebeera waka nemukubira ekuga nti esente munange nkulaba olafubana waliwo n'omusiraamu kwasisinkanye lozi olunaku lwajjo olwaluli mu kusaaliza ekibuli n'okugenda okuziika hajara neyeebaza n'agamba nti omulimu ogwo tisigwa bulijjo mubaka oli nkutumidde nkutumidde era njagala abantu abamanyi abantu bano babiri mbagambe nti imaamu agambye mwalagawa eno puroguraamu yabanga yammwe omukyalo omu yali awo bwe bajja wannyana ndowooza yeggwe omukyalo owookubiri yali eno ebunamwaya waggulu eyo hajati mariyamu owulidde hajati mariyamu kayigira ki nga buli lunaku kwoli nolwekyo mubajjukiza n'abalala waliwo magala magala ennaku ezo yadda magala omuvuzi wa loole waliwo kaawu abba kaawu mahabba kulikayo emyaka kakakisebo nkulinze n'abalala bonna abagamba nti imaamu kasozi oyo mukwano gwaffe tumwagala kati njagala mbalabe ku luupu eno nga bwe mbagambye ndi wano kukuba nekukutiriza naye mwebale waliwo awulidde zaituni nabaggala agamba nti 15 imaamu zizo zifune mu ngeri emu atuma namya naga abadde bandese naye tebajja nzize enkumi z'essatu nezituuka oinofaatuma namiya ne Fatuma Nasser jajja wange babeera mbali abasooka bulijjo tweyanziza tweyanzidi and one who yomusiraamu agaa nti aa buli yaweeza enkumi z'ensinza ebitaano abudu tweyanziza ate musajja munyiikivu yazinyiikirira yamanya nti omulimu nga mutunu nga gugenderera gye gimu ku mirimu egisinga okuba emirungi emirungi nolwekyo abooluganda feegatte kamukamu gwe muganda edakiika sigaze edakiika 11 zokka mujjuke wano onagambidde nti 19 kati zige omulala gugende sigaza 11 zokka kati mu 11 okozeemu ki jjukira emyezi egy'emizizo gisigazaayo oba lunaku lumu gikutuke funa omukisa mumuma haramu ono ojje oba rabiri awali nga 12 zinaaba lunaku kisinga tusinga lwakutaano nensooka ndaba abaagala nabbi nensooka ndabaawo obakulu mbaleete n'omulyango gwa kiyama kwe muba mutambuliza kubanga rizimu yaago eyo etera okusikiriza munzikirize bannange nga bwe nninda ani agenda okuddako nzizeyoze abagole bano abewangulidde obufumbo erwaliro ku ssaawa 11 awo nga n'ekitundu omuzikiti gw'emawanga jajjange Muhammad Tamale okuvaawo ku kyamundu erukaya ng'atoli muizi Madina wewangulidde tukuyozaayoza sheekhu wange Badi Rujumba mukadde wo yozaayoza ne bakadde bo abalala nga Ssentongo Kyamundu tukuyozaayoza awamu ne Beeka asinga Sheekha Beeka mumalidde mumanyidde mu clearing Sheekha Ssentongo naawe tubadde Seeka subhanallah erinnya litambudde neebwe naalijjukira Isa Musa oba Musa Isa ndowooza Isa Musa naawe nakulengeddeko awo ne Seeka tusomedde kutuba ennungi wakubanga obukakuzi obwensi bwangu agambye tewabawaalo likodinga tumuteeka mu ssimu Seeka Muhammad Seeka tweyanziza ebigambo ebyo bibadde bya bbeeyi naye njagala kukusaba okkirizanga ebigambo ebyo nebabirekodinga abantu kale mu maloboozi abantu babifunde mu maloboozi babibadde ekikulu nga bikwatagana n'obufumu yabyozaayoza muwala wange muwala wa mukwano gwange owulidde yoza Shakira werinya kwitiwaitereezeza bulungi shukura muwala wa sheekh waffe bwenaba original bannakasero original tabrig original 1982 sheekh waffe ye asomesanga mu swahili Muhammad Mahmud Faiz yazaala omwana noyo mwana naye akyali ku bisome gye e Nairobi eyo bisome lya dini n'omwami we we Madina akyaliyo Mungu abagasse olwaleero mufuufuu mbozaiziza ati munzikirize ntome abaabazze mukanyumero kano ke mbadde njogere
1: Imam ka mbadde nsaba nsooka embongera ennamba wano waliwo abaginsaba
0: olyoke
1: tuba somero mu baganda bange mwena wenna waliwo bannanga alisaidiza emasaka eyo angambye ennamba Yusufu nsabuddemu ennamba ebimasaka bali kulaba nti ate muli ku Pal FM ennamba ya MTN eri mannya ga Imamu Kasozi eri 0 7 7 2 4 2 7 3

0: bigamu mbiulide insha Allah utala sharingira ko muno wereza ko muno mugambe tutandisha Islamic content icho kibadde chogula ruji insha Allah utala somo kasera kano tugenda mu topic ya fe yona ko rwalero abana basoma abana bakoma mu holiday na iyo muntu yali kuziza ati omwana we munkuza itamusale mwana nabirawo kugamba nganawo akugachisanyusa seka wachita chisanyusa ruli nganaye mu mulaba kono ogamba ndi proud no mwana wange nganawo osanyuka okwanjula nti oyo mwana nze muzaala oyo mutabani wange akono kawala kafe abantu babira wanono muganti go muzaala nga wallahi aswaro gamanti yakola chi azaro mwana oyo lembera zalimu olwemize jalimu nebirala kati twagala ofuno omwana nganawo omwenyumiririzamu sengo no tambulira kubino ate sibi abaseeka bagenda kuwa kuvira dala mujulizi bidhi ni lai tala era sewo mkuru nja kusawo mzindaro ngu kwa semoto inshallah nja kumudiza
1: kati omuntu
0: na ye chinunje chivira wanti wade sheka abayo gina era sheka waraba point jia ingiza amwa uku
1: it is a discussion
0: discussion ni nivetu kwa lachi chowala nama mu discussing awansi mu commenting tutambulira wamu inshallah
1: kati omuntu cha ino kumanya banange wano chetuli mukwogera ko kivira ddala ku bufumbo kivira ddala ku bufumbo era tukubiriza omuntu okwewala nnyo omuntu okuba n'omwana nga tamufunye mu bufumbo ye point je twagala okutandisa nayo dhuriya ezadde letuli mukwogera ko waneno ezadde ly'obuki
2: ly'obufumbo
1: Allah subhanahu wa ta'ala yagamba يَقَامَ النَّبِيُّ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ تُوَاسِي إِنْدِكَ أَبَابَكَ أَبَا مُلُبِيرِيْرِ أَبَا كُلِيمِيرَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً بُلِي مُبَكَ تُوَاسِي إِنْدِكَ كُنْسُكُرُكَ لُوَنْسَيْنُ تُوَامُتَيْرَ وَبَكِ أَبَكَالَ وَذُرِّيَّةً نِزَدِّ Allah subhanahu wa ta'ala na kubiriza na gamati wa ankihul ayama minkum abantu abatali bafumbo mumwe bakolechi bawasi Allah na gamba fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba Allah na gamati wa min ayatihi min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa jaala bainakum mawaddatan wa rahma katibu bujulizi bafeo bahuva mu kitabo mu Qur'an
2: ya kitabo cha Allah
1: Qur'an katata sunna za nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhadithi mpamvu Bukhari jaleta nabi yagama ati wa atazawwaju nisa
2: aywa
1: zimugomula pampasa bachi
2: abachala
1: faman raghiba an sunnati
2: falaysa
1: minni hadithi li Bukhari omuntu agaana okugoberera sunna yange tali mu bantu bange
2: tali mu bantu bange
1: mu hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn As Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba dunya mataa wa khayru mataa dunya az-zawjatu wa muriwaya ndala al-mar'atu
2: as-salihah
1: omchalo mochi
2: omchalo
1: mulo yani go wasiza omchalo mulongofu na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanga ibn mu hadithi ya ila Bukhari ajireta mu hadithi ya Abdullah ibn Abbas Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanga tata Abdullah ibn Abbas namugamba hal tazawwajt wai wawasa namugamba nida ya Rasulullah namugamba tazawwaj kulachi wasa fa inna khayra hadhihi al umma omuntu asingo bulungi mweno umma aktharuha nisaa iyo yabera nabachalanga bachi point wano jetwagala okulaga nti obo bujulizi buli mu sunna bula gachi chetugendo kula gawa neno ti mukuwasa kuno mwemuve zadele tugendo kula chi okuogera ko chovola ma omuntu wagenda maso aba manjiba gamba nti anikahu afdalu lmubahati omuntu marriage afdalu lmubahati bebintu ebiri chechimu kuchintu echiri pamisibo nga chile mubaha chikirizibwa nga chankizo nyomu sharia olokuva lwachi omuntu wachi kole tusoka abagoberedde amateeka ga Allah getwa tandise nago aya zetwa some mu Qur'an abagoberedde sunna za nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith zetulabi then echo kusatu abaya gadde echo nabi

0: biche ya yagala kuba nabbi yeyogera ko naagamba mu hadithi
1: eno sallallahu
0: alaihi wasallam yagamba nti wa hubbiba ilayya min dunyakum an-nisaa'u wat-tayyib nze mu dunia yammwe Allah cheyanjagazamu abachala nechi
2: nakawo
0: no, naka
2: agala nyo kunyo
0: kunyo
2: Allah
0: toa seka sharif
2: tuso na chankala nye chitunda
0: so cut point wano
2: choboya
0: yenyine
2: kanecho kubina cha inzo kuwa nacho
1: itujia
2: inshallah
0: cut point wano nti oboya gadde nicho nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam chayagala olokuba mu nemu nemu bufumbo genda funa mwezi zadde nabi agama nti tazawajul waluda luwaduda fa inni mukathiru bikum al-umam yawm al-qiyama kati hadithi nyingi nefe waneno chetwagala omuntu kumutera ku meza ebimu kubyengere Allah byasinga okuwa abantu ku nsi kuno
1: Allah
0: lyezadde
1: ebyengere bingi Allah byagaba mu nsi ezadde Allah kuwe zadde ate zadde tesobola kujja lyokka wabawe kisooka omukyala
0: mu byengere Allah subhanahu wa ta'ala byagaba lyezadde kyovolaba bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala baya yananga okubanga basaba Allah okulifuna Rabbi habeli
1: minas
0: salihin olaba nga seka sharifu agenda ku expounding up point hiyo naye nze nine chintu chenjagala wano ku okubako chenkomentinga ko olaba mulimu ebiseera Allah subhanahu wa ta'ala mwakiririze dua abantu abasinga ekiseera ekyo tukibuusa amaaso naye Maryam nga mazo kuzaalibwa yagenda mu kafala ya Zakariya nga yamulabirira naye Zakariya buli we yayingira nga Maryam wamukumira Allah agamba fataqabbalaha rabbuha
1: biqabulin
0: hasan wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakariya naye Allah agamba kullama dakhala alaiha Zakariya al-mihrab Maryam yalinga wan galira wajada indaha
1: rizqa
0: yamusanga mtandamu wa ku bintu bino byayi ninga aina amusanga aina
2: sanga uyogati
0: asanga wa amazi ganso asanga we byokunywa
1: ebyokulya
0: wajada indaha rizqa ngo musajja omukulu obuvunanyizwa yabuza ma anna laki
2: ebo bijawa
0: bino naye bintu nga sina
2: bino
0: tata wobuchi
1: Unufuna,
0: bakulekedda abaana b'abantu. Anna laki, omwana ina iPhone 17.
1: Ojijewa.
0: Omwana takola.
2: Atigo wana mwana.
1: Akomeone moto.
2: Kuli anga kusimu na esebo. Aina satu. Na muga mpeko na emu.
0: Waya muga mweke emu. Olaba Zakari, anna laki hatha.
2: Nebino bien kusanze na bionga sinze na bigura. Sinze mbirese. Chipusezo zijewa.
0: Zijewa wambuli. Anna laki hada qalat hiya
1: min indillah
0: ebyo labyo nabiva
2: ri Allah
0: ri Allah subhanahu wa ta'ala nagamba tia Maryam inna Allah yarzuqu man yasha
1: bighayri
0: hisab kakati ono ya malo kulaba arzaq Allah subhanahu ebya maguzi Allah bya wadde Maryam inna Allah yarzuqu man yasha bighayri hisab هنالك مواكا كسيرا كنين دعا زكريا
1: ربا
0: زكريا ناسابي راو الله إلا باماني مويو استنباط جنبا دينجا غالو كولا باماني باقامبا مويمو كبسيرا الله موكيري لزدوا نغاندا بي سيكا مفوني جينجيرا
1: مغامبا ساكولا سيني تانزوين هاتوا جيجيوا
0: الله منانجي ياتوا اوه نيني ننسابا
1: Allah
0: na nimba. Point
2: is
0: awe njini. No, gwetegera
2: niya kulachi. Tunakuwa mimiro jamu saki ya mura mumoto kanonji na kudura. Buotegera kuwa Allah ya jimu wade nayo wanika.
0: Waniki na hunalika daa.
2: Zakariya.
0: Ya muga maja. Rabbi habeli min ladunka dhurriya tantayiba.
2: Allah.
0: Ay Allah mpa.
1: Isadi.
0: Habeli ya kwe sechigambo habeli.
1: Chirabo.
0: Mpa, kubanga abana bilabo. Allah byakola ki? Chovola wali ya gama anti, walillahi mulku samawati wal ardi. Ya khuluqu ma yasha. Atonda chaba. Yahabu.
1: limayasha
0: yahabu agabe chilabo limayasha inatha
2: gwaba yagadde namu omwa ekirabo kyomwana omuwala
0: wayahabu limayasha
2: uzuko wayagadde namu ekirabo ekyomulenzi
0: era tulaba mu bannabbi mwali mu abayina abalenzi mubamu na abayina abawala atene mubamu ne Allah kuba Allah yagamba au yuzawijuhum
2: dhukurana
0: wa inatha nabi Ibrahim ya ina
1: balenzi
0: boka Ismaila nechi ni Ishaq then atene nabi
1: Lut
0: ya ina abawala boka kala haulai banati bali bawala then atene Nabi wafi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: Allah namukolachi
2: oyamugatira namu akufatuma na mwa kudara
0: namu akuvuta
2: mukurusumu na mwa kasimu
0: sallallahu alaihi wasallam Qur'ana
2: wa inatha
0: ate wayajalu may yasha
2: aqima
0: aqima atomula la somu folachi
2: omugumba
0: omugumba kati kitegeza byonna biri
2: Allah
0: subhanahu wa ta'ala
1: namu kusonga yenyine nyine nti tumanye ngawe tugame nti Allah bilabo byagaba era tutegere nti fal aulad zina abana byakweunda ebimu kubyeunda ebyokola abasajja baba tudao kukachai bakadde bafabatu sokawo ngaga muina abana bameka alina 18 gwetoina muina bameka nina 2 gwetoina zina 5 yani ngabye bintu byebewana nabyo almalu wal banuna zinatu hayatu dunya jabana abubola baba wofinna tuli bana baba nafa batudde wano tuli bana babantu era ne bakadde baffe bana babantu nawe atulaba oli mwana wa muntu naye mukaddewo kituufu oli ziina gyali oli kyakwewunda kyesanyusa nakyo agamba nti mutabani wange Yoseka Yusufu mwenyumirizaamu kibuzo ng'ogenda kyebuuza kubanga fenna fenna mu nsi kyola omuddu agenda n'atuuka omuntu gwolabanga wa ddiini n'agenda ne musabo anonyani
2: mwana
1: ni inga tamanyi tulusa agudde wali waji alumayasha atima nchi Allah suhulu kuteke wansitu sawa Allah assalamata ulaafia atugabili zadde kubanga mbutufu zadde yeso yika Yusufu nisonga jwekende tinabbi Allah subhanu wa ta'ala ya wira nga muzawwa ya dhukrana wa inatha na iti tuwira bila tinabbi atuko vwa monsinga inabana pa walabuka waluka haka hikima kari mabigao kubanga
0: yafaina Fatima
1: yafaina Fatima abalinzi bonna bafala ba nene abawala basinga
0: ate bafila
2: kubana omusambu
1: ya miaka mito abalinzi bonna bafila ku miaka mito abawala be basumuka muwe bati naye abalinzi bafa ku miaka mito naye abamanya wamo abatungu musomo gununga batugama nti waluwe songa lwaki abasajja oyinza okuza lwaki oyagala nnyo mwana w'omuwala jomwana oyo muwala yeye wayo kubera nga ataka fala kunsonga z'okulabirira kitaawe okutuusa wafaraka dunia eka tifa abalenzi so banga nga haji jali
2: ngolebe byali bibye
1: olibye ayo mu mwezo mukubira omulundi kutya
2: gumu
1: nenga mama buli tuna kokola ki oyogera naye neka tumwana muwala ajja kunonya ku datawe anonye ku dadiwe anonye ku haji amuuze oli bulungi nenga la usirise nnyo kanzije tata alwadde bye basoka ku kitanda amunyigwo okugulu akole ki so ebyo bitulaga zina ebyengera n'ebyokwewunda byetuli ffe eri bakadde baffe naye naffe mbutuufu tusaanidde okweyisanga ebyengera ebyo n'ebyewunda koza ekintu ekyewunda kati nga olaba ekimuli kyaffe ekyo kiri awo nti okitunulabo tunogamba nti kifaanana bulungi kiriyo yaffe kibakuma kifaanana twalaga tukigyewo naye bwe kiba kirungi kisigale okitegeeza naawe omwana omulungi kolaki
2: sigalawo
1: tubeere nga tweyisa bulungi ffe nga abaana naye byonna byonna biina ensibuko gye tugenda okutambulirako okumufuna omulungi agenda kujja atya kyola omusajja omu kadhi yajje wa kadhi amugamba alimni kaifa urabbi ibni njagala onjigirize engeri gye ŋŋenda okuzaamu omwana wange namubuuza omwana wo ayina emyaka emeka namugamba omwana wange ayina emyaka wano
2: ebiri
1: namugamba omwana wo wamusobya nga tannazaalibwa nakuzaalibwa nti namugamba ntya yaani ne bafasala nga bagamba nti kitegeeza teyatunuulira maama gw'agenda kuzaalamu tusuubira nti ogenda kusanga omukyala azinira ku TikTok omuwaso muteeke waka akuzaalire shekhe yastawiyani mathala byenkanankana tebijja kwenkanankana era omwana wanaavaamu ng'agenda kukulumya omutwe jukira maama gye wamujja So katugenda
0: kubulira au wagenda ku point nti mumbera yokulabirira abaana ezadde ekisookera ddala omuntu kyalina okutunuulira bakiyita husnu ikhtiyari l'um omuntu okufaayo ennyo okubanga alonda ani agenda okufuuka maama w'abaki w'abaana be no tekiri ku saidi emu n'omukyalo ono okutunuulira ani agenda okufuuka taata
2: kubanga pointi abantu bagiteeka nnyo kubakyala
0: nedda baaba zina kuba side
1: ezi
2: side no mchala atunulire
0: atunulire nyo atikati byonna nabbi yabikuwa nabbi yagama tunkahu almar'a
2: bi arba
0: mchala bamuwasa ngokubere goberedde ebintu bimeka
2: bina
0: nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamalo kulistinga yasembayo walidini ha abamanyi bagamba nti eddini eno ke kasengejja nti omuchala amazo mula ba hisabi ha jamaliha maliha mazokulaba olulyolwe senteze obulungi bwe then akasengejja ne kajja nti aine eddiini wallahu wakulu chovola nabbi nagamba faghfar bidhati din
2: talbati yada
0: kati banna haditha obatekawo kuma lo fuba nnyo okulaba ng'olonda muki munnaddiini then koma kati nabbi okugamba chari bati ya daka kigambo kitegeeza ki engalozo zisaabanye ettaka yani nabbi kyali ategeeza wootalonda munnaki
2: munaddiini
0: otegedde kyovula wali bakite eri sentensi bagikola ki
1: bagiteeke
0: bagikutulamu chari bati nti wootalonda oli nabbi gwa gamba
2: sallallahu alaihi wasallam
0: naye kati eri ku point eri ku point ya mukyala omusajja nabbi teyamwogerako nedda yamwogerako nabbi yagamba idha jaakum
1: man
0: tardawna diinahu
2: wakhulqahu
0: fazawijuhu wabajjira oyo gwe muba musiimye eddiini ye n'empisa ze kitegeeza kiri tusaide nti maama nani ne taata ezadde erivaamu reflectinga emu kusaide emmeka emuzimu kusaide ebbiri ne wano abamanyi okutunuulira nnyo maama olw'okuba waliwo ekigambo ky'omumanyi ekigamba nti al ummu madrasa
2: maama somero
0: maama somero
1: damba.
0: Damba maama biraali bwayisi idha a'adatta a'adatta jiilan oba a'adatta sha'aban tayyiba al-a'raqi w'omuteekateeka oli mu kuteekateeka yaani generations ezigenda okujja oluki oluvannyuma w'osoma mu bitabo bya tarajum wali ebitabo by'abamanyi bya tarajum nga boogera ku bamanyi wallahi osangamu bamaama abamaanyi
1: bamaama
0: tunira maama wa imam maliki imam darul hijra bamuyita aliya binti sharik al azdiya bamuleta mukutubu tarajum imam maliki ngaagamba ku maama we yagamba nti maama wange yalinga talufu limama an rasi ngaakwata imama ekitambaala n'akisiba kuki
2: ku mutwe
0: yaani nga mu society yaabwe yali enyambala esinga obuki obulungi maama wa imam maliki we yamalanga omwambaza obulungi imam maliki yagamba nga ngamba ya bunaya
2: mwana wange
0: kati genda ngamugamba genda wa namugamba gende wa rabia genda fi majlis rabia wotuuka mu majlis rabia y'omu ku basheikh wotunuira tarjuma ya imam maliki omu ku basheikh ba imam maliki abasinga rabia namugamba wotuuke wa rabia laba maama kyagamba omwana taallam minhu al akhlaq wal adab
2: allahu akbar
0: soko muyige kochi
2: empisa
0: neneisa kabla an ta'khudhu minhu al-ilmu wal fiqh
2: Allahu akbar
0: nga tunna mufuna kochi
2: iri munti na iri munyizi soko funa empisa neneisa
0: kato ye mama olabo mwana go yatufurumiza imam darul hijra
2: yagamba chenda byemu wano nti omuzadde afuna mwakadde kaburiro
0: omwana we
2: oburambono bwachi mwana notamuleka bulesi kuba kati notamuleka bulisimu eri musomesa abulire cha Sheikh Sharifu cha ino kuba
0: nedda baba
2: Sheikh Sharifu ino tulako ne, ne headmaster ajirubega na amubulire ensi wekola ki
0: ewe tambula
2: biri ogenda gena kusomero basa sura fees oina kuba biba ino kugamba Iyo uli agenda kumala kwa mwezi wa muo salare we.
1: Agende.
2: Na ye gwe chiba kwa agaramu.
0: Gwe chiche ensi chiba kwa
2: agaramu. Amuambaza
0: ngobu sinamu. Amuambaza imama. Empisi na ambara ye empisa. Ena kumulembe kwa nga utate kakua imama. Bachibala mukhawari milmurua. Enei setari nunji. Ena na agamba mama.
2: Allah.
0: Yanji gilizebi ambaro. Imam Maliki ya vio gira mutaru.
2: Nera ba mama wagenda mukatari. Garese mini ya mwana we.
1: Aya mama mureke muto chobola ba
2: eranga mama yanyonyoro omwana lonche chichi vulu cheche gena okubaye
1: tukubona
2: obayo nze nkuza magumba negwe gwendo ja kunyumira
1: ashe kwa fanya ya tusomesa kunsongeno ya gamba idha saluhati almar'a saluhati alawlad umsala walongoka
2: no mwana alongoka
1: abana balongoka idha saluha alawlad
2: abana babera balongo
1: saluha almujtama'
2: es community yonna
1: وإذا صلح المجتمع صلح العالم
2: كوميونيتي سوسايتي ويرونغو كان سيو نا
1: سينيغينا كولونغوكا
2: ستيجز اوبوزيتي ياچو
1: اوبوزيتي
2: ماما ابو موبي مو اومانا موبي
1: انا بافي انا بافي سوسايتي
2: اف دابا غينتي اوتو بايتا او كارو كانيوكا موينغي
1: كانيوكا موينغي باجا كوبا كابيفا باجا توتي كامنا بيزنس يو نا توكولا شي اوبيرا موبيرا ليكيريفو
2: جو تواتو دي ميت باتو دي ميتينغ كوشارو تشافاو مكورو مباو Sirikali badeo banji. Nenge nsonge vijambia vifose vijambia. Habate mabavuka batoba jani bate. Nenye manyote matema umuntu numulika unga atola msaya.
0: Na tambla na.
2: Mabiga kau bali wakata. Ngenzita jebata mtu. Enache wa kutuwa lako. Ulumaru kutanga kuteka kutisenge boi bati. Katimu itao. Weba kusangu. Ena kuwa nikabuzema mikono. Bajemu chabagara monsao. Woko lirenso binti okola mboji. Kato chumani ya wana baba ntuna bu.
1: Wana baba.
2: Era na ye mama mugamba. Muso onchaye. Dudo kulia kusente yo. Akuweleza suka kagambo kakuru sheikh
0: mama
2: amusindise
0: imam mali taraju
2: agende genda nebo utuke uo mwalimu
0: muyige ku taala minhu al-adab wal-akhlaq
2: empisa ni neisa
0: kabla an ta'khud minhu al-ilmu wal-fiqh
2: Allah
0: gatuna muyiga ku yirimu nechi nefiqh bino bigam gola bagambe mama nga nga akugambye echo ngoli mwana mutosolo kuchuka
2: ah tosobola tosobola
0: tosobola sheikh tunuira mama imam shafi
2: abo
0: betogera kuba nini
2: beba imamu abana betugamba anti
0: sozi
2: tosozi
0: nsozi era waliwo
2: ye oyo yenyine nyine katutuge na muchempisa nena ne chenda byemu butubere makka tugamba emadina tugamba abantu oyo yenyine yagana ngo kulinye senga te madina nge songa jawa nyezo kulinya nabbi oyali olabe mchisezo
0: chuba mte imam daru
1: al-hijra
0: enyumba yokusenguka yani yali imam ku muzikiti gwa nabbi abamanya abambagamba kumala emyaka ngana imam daru al-hijra Imam Malik rahimahullah katira bayo Imam Shafi'i tata we yafa muto
1: Shafi'i
0: yes
1: yatiman
0: ngamurekwa nasha ayatiman yes nasha ayatiman na imama we yamutwalanga mu durusi na ilmu nga yamukwata ku mkono na
1: mutwalayo
2: mu darasa
0: ne bagende e Makkah na aktasabail mu Makkah na nunye ukumanye Makkah Imam Shafi'i Lekati ye sahibu l'ummu. Yenda njini Eje shitabu cha cha imam shafi. Yenda njini Neo laba mama.
2: Yamuta andika.
0: Imam Ahmad.
2: Bun Hanbali.
0: Raubo na nsozi. Nsozi. Era enomo ilmu ya hadith. Walio hadith jewaita mursal. Yeyo hadith inga tabi'i. Iyala wa kusahaba alimu kutuga amba kala Rasulullah automatically tu manjida wanti tabi alimba agamba teka Rasulullah tiyala wa kwani chitegeza abu se sahaba sibachi aina kutuga amba sahaba agambi enti nabi ya kulachi na ya te mulimu abu gere chunga tiyala wa kunabi ya lawa kuwa sahaba wa maine vazituala eda imamu Iraka inachi jambo cha agamba wa mathalu man arsalahu kaljabari ayalese hadithi wetu ya Mursala linga lusozi kati point wano betuli mukogera ko
2: lusozi
0: jibar oshegin Imam Ahmad yakula yatiman na ye yagamba nti mama wange yankezanga nnyo okuntu wala kusomero
2: Mama Ahmad
0: mama wa Imam Ahmad ngati tunda bana kulya breakfast kati omwana wachogera techamulumange echo echa breakfast
2: yalinga
0: echo chalinga chimuluma naye nga mama yaga tugende yagamba kabla al-iftar
2: sinalia tatunalia breakfast
0: tunda bana bitu kera kumacha kulya naye nakola chi nantwala mukundi laba abana be bafulumya mama wa Bukhari Imam Bukhari mama wa Imam Muslim kati omuntu omusikira ekifaananyi muzize ku mama wa Seka Sudais Seka Sudais
2: ono yenyini omulamu Imam we Maka
0: yagamba mu khutba mama wange yantwalanga ebiro bikuba laddu zikuba enkuba etonya nga tayina simanyi yo shekhe bantu sikisija gamba nsi namba kubana naffe twagala abaana naye abantu abatwale omwana nga treasure ngaba warabu omwana tola wanene abaana bavaawo ne bagenda okukola mu ffebe tutaminga ng'ebiyumba nenge kimu tutekulabirira mwana kyokka nga kimujisize ensi n'ensi nekimukola
2: alinyenyonyi alinye Ethiopia naita Addis Ababa n'alinya n'agwa Egypta
0: n'agwa neyongera nga agenze kulabirira nno mwana
2: omuwaati
0: nga tewaliwo n'omulala alabirira engoyeze nga waliwo nomula point nti baagala abaana baabwe tetugamba nti fete tubakola ki tetubaagala ne point nti kweyo levu mama wa Sudais yagamba ngebitabitunulira nga mutwala nga wamugamba gwe tofaayo bi idhnillah olunaku lumu ogenda kuba imamu wa haramu emaka
2: Allahu akbar
0: naye agamba nti ekyo mama ya nagelo fuka imamu wa haramu nga mama akoze ekyo afudde
2: simusazizaho
0: tamusazizaho
2: kuchirodo kyali ayagana abere mu abagamba amin
0: laba himam mama ze yali ayina omwana ebirubirwa mama biyateka muki okimanyi wano mugwanga mulimu abantu nga baada Allah kyali mama we yakimugamba muto ngo tugende njagala obere doctor wallahi nakiba aga amanyi gamukolachi gamutekako agamanyi gamute point ya fe wano kitwagala okugirayo omuntu inti an ummu madrasa
2: mama somero kubatu tunulide bwotu wadde imamu maliki
0: ezonsozi
2: mama engeri ja musindika mwagende no bubaka bwa musindikira
0: kwa
2: imamu shafi tata yafa mama nasigala nga mutambulira ko imamu ahmad ibn hanbali
0: chechimu
2: no tuletira kuwa fwa buli jusudais kutwagale nyoso ma qur'ani ye ndi mama abamugayalirira laba Qur'an je twali firidwa
0: ibaddewo kati miaka 3
2: legend nena kati
0: nekati akwata museba abantu ne badduke
2: mesi tujale bagamba bale sei mama gundi murungi bale neyo musajjaja esine kirizan ndo musajjo wali
0: wale yakunut sekomu na gamba balamazi ku kiro cha bire musamu nga Seka Sudais amaze okusaza n'abagamba nti kati munyongereyo kaka sente mbamaze ndoninda ba mwaka kujja munyongereyo kaki
2: mbajjeko
0: mukono mubanja nti wallahi Seka tetukola
2: mukwano gwa Hamza goyagala ennyo oli akwagala oli odita tuli mu Ramadhani bili ya mabega Sudais ekiro kya binu musambwa jja inawe nabatekanga fera tusalira wamu asoma kunutu ezo zasome dakika asatu dakika ana kyamanyine kabaka laka yali wawo
0: kabaka abeerawo
2: ekitufu okukukaba kati mwebenyumiza mbibanyi okaba kabantu kabakaaba nowuliranga aina wabatwala nasirika nolyanga
0: kwata nabatwala
2: netwamalirizanga twatulanga mu netwogera muko netwebuliriramu kati gawo manyiba go bago babuli muntu ne bamukasuka ja sobodo sali kati amuza ja myusa amaso na maziga gayise muno monna kamuza mumanyi tamanyuru warabu yabuza amuza okabide chi amuzana ngamba muganda wange omusajja asomeddwa ngenzo lo muarabu akaba nengamba Allah inzo kuba yanukura bakaba nange nensimulo nange nensimulo omuranga mbadde nakaba buki nakaba nanga nesina kyentegedde muni abadde asabaki nanga kastampulidde mu Palestine nenyongera nenga omusajja alabika
0: atukute walo
2: Allahu akbar wagamba olukuwanyumize yagambu bachigambo choli cha somana asolata lala amwadi gwe ngamba oli agaseka mbuza ola gambo kano kabogera ngabali makka asolatu lala amwadi what tiffin naga tiffin jeje naga mbuza ye chigambo tiful ngoli naga what tiffin naga tiffin baba gamba chi nabuga amwadi baba fu tiful aba mwana gari ya uli anga tiffin what tiffin Allah so ebigambo biuli abanayo omwana wo omwana wo katonna kubiriza driver suna anti sebo mwana ange mutuse ku somero gwenga gwe bakachibola go omwana wo ngomutwala ku somero gambo kibi omubulirira ngomutwala ku somero sisubira kubanga botunula mukoboti tata wa seka wange seka Sharif msajja musomesa mukugu saba somesa era headmaster wa febirali wise at sciences kakati botunulirira seka Sharif ono womutuza jja kugamba nti muzeyi kye yali ayagala kiri bwe kiti muzeyi kye yali ayagala kiri bwe kiti hata manyo kubaka eye Madina omukulu naga nti omanyi bono obaka bukole ki muntu size wa muzeyi kugamba ogenda okulabanga mutegeke mutegeke natulako ne muzeyi owuwonga Allah tanamujulula twali mu nsonda ne seka muzata seka muzata nga n'abantu abamu balina byabuulirira naye ng'owulira engeri gy'ayogeramu abuulirira taatawo ng'alina gw'abuulirira awo ng'ayongeza ku bigambo bya seeka kane ngamba olaba abuulirira gw'alabidde wano olwaba ali mu baseeka bange baseeka Sempala kyova olaba ojja kwekanga neeza edduwa Allah zaazigoberera kawe otunya seeka Yusufu Sempala Madina seeka Rashidi
1: Madina
2: seeka
1: Abdulwahidi Abdulwahidi
2: Madina Borosudaisi Madina
1: ni Hamza
2: Madina nenga goroze jo kijabuzi tekiriko wano tekiriko ko tata ino wansi
1: tata
2: seeka Hamza katerega ngamba nali e Madina nga bagaba ebirabe ebyo byabasinze nagambe banga lyonna Sempala wange olyo wa market yali anga bulabo obona abo mara Madina obo first class obo yali anga obona kuna kuna eh kuganga olaba
1: so na kutudde ku mukono
2: eh na oyo abona kuwazanga bulabo mashallah byebyo kakati omwana nawe bako chokola ki enteka teka jo muteka teka so shekhe tuli
1: so na bwe kicho kusonga seka ja government Imam Malik nkaka sabe ba musibire kitambale echo yali mwana muto tiwana wali muto bubiri wali ka mugamba nti wali njagala kuteka hot tafu kana kaine miaka 10 na gumu wako akatoa kalala ngakaga manzi ntekewe chuma cha ice cream nga bonna bwana buto nenga e Uganda nomvuko miaka 2 mwetano kizibu okufuna ekirozo kya tafu lwaki bakadde baffe enkuza gye bakuzizzaamu abaana kitubakirekedde kuba nti obwongo bukula tubukya omwana awezi emyaka 15 nenga tomwako na obuvunanyizibwa okufuga TV waka yadde remote nti gwagivunanyizibwa
2: oba toli yote baako
1: nti motoka yange teyina bbanga nkyafu obuvunanyizibwa tobumuwa kibyaffe katukyali bato nga ndine emyaka ga 9 motoka ya muzeyi ngeyina bbanga etukula era nga aleka ebinusu wano mu kagundi omaye budde ebinusu byebasuulangamu awo nga kima ekyebitaano kyange era nga yo agiteeka awo neyeebaka nenjoza obuvunanyizibwa yabukwasa ndi muto kati nange nakulirira nange nembukwasa ddakaawo so abaana abato obo tubakwasa obuvunanyizibwa obwongo bukule mangu bukule mangu awe tugenda olayo ebyokulabirako nabbi sallallahu alayhi wasallam okutuuka okulagira ababaka nti infadhu jeishu usama ila rom nti usama bwe ndi siiwo omwaka ogujja ejja ino ddi kulembera bagendewa eri emyaka emeka kinene nyo 15 kitegeeza
0: yali muto nnyo
1: muto nnyo
2: neera bovunanyizibwa
0: bwamuwaddeakulembera bakhali
1: bunwalid bajjeno
2: Allah
1: so abaana baffe
2: naye ngaakulembedde 17 years
1: mwana muto
2: ng'omwana w'emyaka 17 asobola kukola ki kyosobola omuvunanyizibwa kigusoba omuwa nane mu kibuga omutiisaayo
1: anedda mwana ekkubo anaakula ddi abana bafetu baleke nabo bakule tubakuze mukuza nabo bafunke ensozi
0: chokate chi echeo echina kuwaza sheikh kwensonga yenyine jo expounding omuto jitegera igwo muita mwana ne shariye muita muntu mukuru
1: aha shariye
0: yes. Mukuru omwana mutwala no gamanti ali mu senior 1
1: mwana muto
0: era ne mubayita abana ba masomero nenga shariye mutwala nga ndi muntu mukuru era nga malaika bbiri ziwandika byakola
1: byakola
0: ngazibi wandika era kati abana omulaba nga mwana muto nenge engeri jako esa mu social media nga si nunji
1: nga si yachana chito
0: nga si nunji
1: Allah Mr.
0: Inti wafirawo kumano mutafo
1: bata agina hafa
0: hafa
1: agina be accountable
0: wallahi be accountable kitegeza omwana tetumuyambi mwana muto omulaba ali mu senior form wala nenga ali exposed ku social media nyo
1: no sirika
0: ngo muzad gwe ngoga mba mwana tewali mwana chali
1: musomo aja kula bive
0: neka tate sharia ye emulaba
1: emubala
0: ngo muntu omukuru olokuba omwana omuto kastalwala omucha omuwala kastalwala okulwala ko kusoka khalas bamuto malaika standikirawo oba miaka 9 oba miaka 10
1: 10
0: na gumu
2: mushariye
1: abakuze
0: kakati laba oba ngo baddo murabba bulungi nabbi yagamba amuru
1: auladakum
0: bisala wa hum abna saba sinin
2: abana mubakubirize mubaragire okusala
0: muru
2: abaine miaka
0: 7 miaka 5 kitegeza shariye kuigiriza kukuza mwana
2: na responsibility neta atawo omwana oyo kuzukusaba na basale nawo bana baleke baba basoma bana be basiba umudemu yiba nayi go yalete swara munatamya nibi swara Allah
0: na binagamba kuba abalano shariye ni mumukuza nagamba nti mubakubire swalezo
1: wadribuhum alayhi wa abna'u 90
2: atemu mubaswanyo
0: le ngabaine miaka 10 10 sinini kati okuba kuba obugogo bakuyigiriza anti kati ogenda kulo oli kumpi kolachi
1: oli kumpi kula
0: oli kumpi kula
2: cha ndio mishingo okumpi sobubi yetara uyo kumpi ta kwa Ramadan waje ko zile swala zeteka kuba zizi tukakata ne mu Ramadan ne waba ekintu nga kiri waranga kinansu ya tarawiya
1: wachireka
2: ne nategera chaba kuchi nga tucha ali bato muzayi wange yasaza nga tarawiya
0: achiraba achiraba
2: kati weyamala nga bwati nga babuza bani aba badde bazanya muziki kati nga kulisito osobola okubaako emboko nesoke
0: nyo nekaba
2: kati bongo bwe nedega ndo mutazanyira muziki
0: omuntu
2: ali bwati atenga mwino kugenda atenga yewa atamulia ku pichife bigere nenga mayironge mu kitundu kugenda wasaza
0: eyo
2: kati fenga tuino musoka yo
0: kati tarbiyo jima
2: kintu kino kinkulira mu nyo
0: tosajireka tosola twali mutafidhi na basajja banga bamu bamanyi basomesa ba Qur'an nayo mutunulira nozeka namwesekerera seka no malochi maraka seka na kulemesa naga assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu nochi maraka kati basajja wange seka ngataji sala raka awonye lwa
3: nenda problem yoyo zokona
0: kweko
3: wanga oli wadu kunachimi raka ateko wawaru wade kula hindi we mwenye onre alakati ya sosa achimi wade ya zoro
0: tochimie
3: tochimie
0: kati point case in point inti bali ba ulaba nga baturabu e waseka nkata
2: emitiana
0: waseka nkata
2: mutafidhi
0: ye neseka shwaibu ogeno ulaba nga bali baturabu kukolachi kusala ero ogeno ulaba nti swala ya jama tekarubi oboche ulaba kati abana responsibility yo oina umutu wajifuna kumuzade omwana vya choli mugamba shekhomu okubuli ila kumuchi kumwana yigachino nga otulabe ku Imam Malik okimanyi wagenda nga kusomero ne bawa bachiboko nogoze okomawo n'onyumiza maama nti batukubye awe nyinu watandikira kuba bunga bagamba tebasa kukubira mu nsi obo kitegeera kati abaana okubawa okubawa yo responsibility tolaba hadith ya ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith ya Anas bin Malik radiyallahu anhu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutuma ya gama nabi yantuma kubuvunanyizi bobumu nenga Ummu Sulaim na ya mulinze waka Ummu Sulaim ya mama wa Anas bin Malik nga mulinze waka nagama nti wenagenda nengso kamalirizo kubuvunanyizwa nabi wakozeji wampadde then nemala ningende wa Ummu Sulaim nambuza nti gweche chikereseza okuja okujanga mbadde nkwetaga nangama mbadde nina ebintu nabbi byantumyeko namugamba bintu ki oyo Anasi yali mwana muto kuba nabbi yayingira Madina nga Anasi alina emyaka 10 riwaya ezimu zigamba musanvu 10 musanvu aba mwana muto
1: mto
0: kati Anas bin Malik nagamba mama we nga yambuza abadde akutumyeki namugamba sirrun
2: Allahu akbar
0: namugamba abiyama
1: byama byafe
0: ne ani agamba wane byama byafe ne emyaka emeka
1: atigo ani gwabigamba
0: ani gwabigamba namugamba achama chafe mama ngira ula mama we chitwagambe ummu madrasa nagamba echama cha nabbi tebachikola cha era Anasi yagamba ati echama sina gwenda chigamba
2: yadde no mwana omwana tayogedde chama atenga mubuza na mama
0: ngamubuziza mama we
2: asirikide chama cha mwaka
0: chama cha nabi Muhammad sallallahu alaihi
2: wasallam nekati jochiva kuchi erono mama kwa batabulira
0: yalitandikwa
2: kwa yenyine yamuleta
0: yamulete wanabi na mugamba mwana wangu na akoleshi
1: akuweleze
0: kati so point ti mama ono al ummu
2: madrasa
0: mama
2: somero
0: tutunulire okuvira ddalanga twagala okugunja okunjula abana baffe ebe tarbi yange vira ddala kwani gutuwasa ani gutukola kigo tufumbiwa echo chikulo naam shekwa
2: Allah
1: bora kunsoyo yenyini nyini nti musajjo ngo yaita Abul Aswad yagamba abana be laqad ahsantum ilaykum kibaran wa sigara nabalongo seliza mbukuru bamwe
2: nimbuto
1: bamwe ni bamugamba watulongo selizo tya nabagamba nti laqad ikhtartu lakum nabalondera mubachala malla tasubuna biha ngomuchalo abantu bagina bavu makulu wa mama wamwe ye muchala gwinalonda yo ne muzala mumwe
2: tochinenya kuwe mulane gundi wachu mama wachu bwa
1: mama wachu bwacho
2: tomunenya pisa mbine tata we bwacho
1: bwacho anaga kati umma muchala gwinabalondera yani opposite yacho cho muchala baba wana ne mama wamwe muina mama mulunji kitegeza yatunula kuzi yali akulide miyaka na waita bana bali ebirinzi bikuru da wallahi balongosereza mbuto bamwe ne mbukuru bamwe abaffe gwatulaba abana bo balongosereza mbuto bwabwe ne mbukuru bwabwe osobola okutula wansi n'okibagamba nabo ne bakikiriza omukuwa maana yatukanga alaba na wallahi tebanongosereza tala teyatulongosereza nga bayo ye mama ye mama twali chakukola nga bambi mwana ya like agezageza ako nenga atya
2: yezara nebaga yezara
1: so na bwe kitu nsonge ezo ze tuli mukutambulya ko nkuru nnyo abantu laba na abatuuliriza tulime kubera nga tuzibusa amaaso abana abo tulime kubola banga abato kigenda kubera nga kizizo obwongo bwabwe mabega ddala neggwanga lya feride mabega kuba abana abo bebakulemeze benja
2: yes
1: Ebageno kwa bachi ya mani bencha.
2: Mchiri.
1: Ebageno kwimirira ku ngude encha. Ngabeba SOC bebachi. Naebo nabanga bamulaganga mwana mutongo mudallala alwaladul mudallal mwana geba kuzizichi echejo. Tetuina kudallala nnyo bana. Mwana abere mukuru.
2: Point ndozo jiraba. Wali muyizi kati nawe ino muyizi.
1: Allah.
2: Ofuse tata. Kati bigenda kuchuka mwato obere jajja. Kati ate.
0: Sikasera kawa.
2: Sikasera kawala. Katono nnyo. Wasabanga fizi kati mamusaba gwe kula ganti emijiji kati jino jejija
1: wallahi
2: kati mungu Allah agena kusetulamu akongereyo bantu bajenga bambuka bebali nga abayize ebirali kati bebasomesa ebirali yagamba bana mukere mukolebwe muti mumpe bitabo bimarking mumu aberanga kubunkenke oba okuwaya ebitabo segeza emijiji tugenda tukola kitu tugenda tukula chechitofu bonde twatulanga we mizina yonde twajitulanga ko minawe nabaddeko ku weekend Saturday oro mkwano gwange yabaddeyo n'ensonga ya shukuru naye wabaddeyo babakulu banji ba mufti bani nembagamba akagambo nina denka tegeza dubagayinga kakusaga nembagamba nzinjukira wanonga tusoma wane wamu wana makaga natuwa gajanga mkulia atenga siku liana bakuru na waga amba mwabana mulie banabana na buli omugo singo kolachi elani mbaga nze narunda mkule, angayo
0: mkule gundi ya banabana
2: mkule gundi lai gundi sako ya banabana
1: line up
2: na ye nga mulia banabana ngoro sinu mbala te kolachi na waga manini Allah munene kati munde singa guest speaker
0: chita chango
2: munde singa guest speaker nane mamufuti batu de wano munze mbela te guest speaker kangolaba Allah agenza kwa nchi, mtu wabichusa. Katika geza, ababana betu gamba. Mwari rogen, esawo ino gena kuba jaja wabwe. Ogena kuba jaja wabwe. Katatenga bibobe eva tata. Katinga taba zukurube eva kugamba bicho. Katika geza, ababana tuino batako. Embele yenkisu.
0: Embele yenjaolo.
1: Edane mbele yu yenjini njini. Walu mchalo, mbatu soka. Baya ukane bawe. Mkwa ukane bawe, baya ino mwana. Nengo mwana abirake wa mama na abirake wani wa tata kati emiaka jituka ejo kutusa bagamenti omwana ronda okubera wani miaka nga mwenda kati bagende wa qadhi qadhi abuzo omwana yagala kubera wana nsijana kubera wa tata kati nga omanyi ba qadhi abala muza wa judge mbusira mti yalabira wala namubuza lwacho yagala kubera wa tata amugabwe mbere wa tata akuno ala sharia nzembera ku street nenza nyane nkula binjagala tangu bana kusala lakini wembele wa mama anko atakumukono na atwala ku muzikiti mbele kuswala darasa buke wichi kwaseka yali asaze omwana agende ne yuja asaze ogenda na gama chirinchi saze zamu omwana unagende ne mama we kitegeza
2: ave musanyuli ne dina amuletere taya maziga mmasi
1: elizibunti era ne mukwa ukana wanena abafumba babiri tunonya mwana agende okugaso omwana fetununi ya migaso jino jansi tutununi ya migaso jia akhira ni wabu mano wado msumisa ingini ya lingi ni ingo mkubiliza butasara tumukujia kune tumuono mchala lakini mbuga masara kubabi ebisi ngo kubabi kuru chitabu chinga seka wa gambi evita wabia kuru wa oda wabana betu itabato evita wabia kuru wa oda
0: shariela
1: gabakuru mtu mkuru chovola baba jaja bafe ya wachala wafumbila walimiaka kuminesa tu tuleme kwebuzabuza na kwebulankanya na buzafu ne mikwano ja fe ababera mu West Africa ngobuza mu bajjja mwagamba ne ku myaka 10 bafumbirwanga
0: yi mam shafi yagamba nalaba ko jjja nga ine myaka 2 mugumu eh shigambo cha mam shafi jjja
1: yes
0: na chinyonyo yagamba nti omuwala ba muwasa ine myaka 10 na gumu then nazalo omwana umwana nga ine nawe yawezo miaka 10 na gumu na ine nivamu wasale ni na ina
1: akulati nazalo umwana
0: nazalo umwana nti yalaba jaja ine miaka 10 abidi mungu katipo inti feche tuwa gala nukutela waba abana Uganda bandange inti abana chitufu tuwa rabba tuwa nacharinga ne manya nti umwana yomushari yaba mbalango umwana umuchi umutu umukulu tomu kiri za kubanga akulachi agenda nensi webacho tunulira okujira ebifana nyibi nene byetukubira byaba maliki mamaliki rahimahumullah naba manyi olokuba buba mama babwe ne bazadde baba manyi ge bateka mbaga funamu kati mama waba imam maliki aliwa wabanga imam darul hijra gasizensi imam shafi'i Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad bin Hanbali. Ba mama ayibali mu kweyagala.
2: Kulaba kyali sani do mwana wo myaka yajugoyita omuto okweyambulira abantu nagwa mu mazinga ali bukunya.
0: Nga amba daka
2: kamuzoga ina mwana abasajja.
0: Nga mulimu abasajja gwenoga mwana mutobe yagala. Sharia imubalanti muntu mukulu.
1: Mwana bene.
2: No mwana obudde genda naye kumukaga kusanga okozeche.
0: Ewo kusanga okumbe.
2: Omwana lo mukyala atesa na mwana tata tabyagala nenga atesa na mwana tata deruta genda kudda kitaawo naye wana abazeze nja kugamba omulala nga omukyala ya defending omwana eri tata kuba tata ayagala mulamwa mama ayagala masanyo gansi kwako maona buza mastura aliwa
0: anna laki abuza nga omuzajja mukulu Zakaria
1: ubijewa
0: aliwa agenda mu
2: mama nga defending
0: mama
2: nga aina mkwano go basoma na yeta atawe ya muwade simu enonga ata oli aina bili na muwake nenga amazimu na agakolashi
0: agamani
2: mazima agamani
1: mwana wo musajja muwade umra achali ku campus muri nyaga ko makanawe agata di ngenda mulumba ninga mwana toina mulimu kwa manyi gwakola no mugama mukama kutambuze mirembe bwotyo no tamubuza ubijewa
2: omulala ya gamba omwana wo muwala namugamba basajja tebafunyika kya kugamba chikole achategeza Mujemu.
1: Jemu. Love star.
2: Allah. Fadi anyumize chigamo chene newonya. So, mumbera wecho. Mkwano gwe. So,
0: Allah. Olaba, mubimu betutaina kuba ngatubu sama aso kwe kusabira kubana.
1: Chitofu. Shukuru nyo.
0: Abazadde tusabire kuchi? Kubana. Tomale sola ngabana toba sabide. Si kirungi abaana bateke mu kituufu ononya fizi toziraba naye kulembeza nnyo ate okusabira ezzadde lyo kuba lyo lisobola n'okukosa okusinga sente zino z'okoze eki kuba mu bimu Allah byasobola okugezesa nabyo omuntu kwe kumwononera omwana ebabala y'amaanyi sheikh halo bamusanze kindi
1: banaye
0: halo ate beba bie jindi seko ula mbobeda mte uwa bolonji kato kutere okumwana yo kumutereze chimu kusobolo mutereza si mboko dua chovola ba Fudail ibn Iyad rahimahullah omu kubataba niwe Ali utunia tarjuma ya Ali mutabani wa mukulu yagama anti mutabani wange nali mwagala asome ebyachi nganja galabele muwalimu nengo mwana antawanya yeche ya kula ya gena kumsala nagama Allahumma inni jitahattu fi taadibihi falam yata adab zengezeza ako mwana no mugu njula akozechi aganye faadibu ya rabbu li
1: mungu
0: njule era okebera mu tarjuma ya Fudail ibn Iyad asokera ddala mu bantu abamusomako yali ani mutabani we
3: omwizi
0: yasoka yani gwe babala nti yafuna yagasensi nga ajja ku sheikh Ali kati ogendo laba nti eddua ye yamukolaki Allah muyayisiza tetwala ba story Sheikh Abdul Razzaq Al-Badri hafidhahullah mutukumira ina storage ya nyumya yagamba nti omu kubakuma waneno kunywanto managana jibaite nywanto
2: musirikale
0: kuhajar al-aswari ya musirikale yagamba nti ye ya confessing a story ye ya jinyumya yagamba nti ya imirira kumultazam omusajja najja na agenda kumultaza mgawe bagenda unatikawe chifuwa na hata niko kusaba Allah umusaji ya limu warabu onona ulida biya kolachi ya sawa
2: umusirikale
0: na teka mnyama ingolaba umusaji ya taina mwane miaka jigenze ay Allah wange mpo mwana ay Allah wange mpo mwana ya gamu umusaji ya ni mfesi na jikolachi kubaya mala na mgamba bithni lalla nebanyumiamu Allah jakuwa tofayo wabo sabi bini lalla jakuwa Allah jakuwa kakati ya gamba nti waite banga lia miaka nti Allah nadamuna naba sisinka nyaba naba bili ono musirikali no musaji ya lia kolachi asabu umwana ila ya basinka nyaku mulitazamu nga waite banga ngo umusaji ya limu kusaba ay Allah umwana ono munzijire o
2: kano mwana wali
0: mwana tali
2: yakoma wota Allah ya mwana kule duo mwana ya mumu
0: ya mumu wa ay Allah mwana ono mukoleji
2: munzijire wo
0: weba mala onagenu laba msaji ono tuwa
2: fesi ya jira bako
0: namuka maro sigwe ononga mujike neba nyumia mnagati mwana antawanyo mwana ya ingire njaga mwana ya kola chino mwana ya kola chino namuka maneda tudeyu kumultazamu ga tusabe Allah mutulongoseze tumusabira kuvao tusabe Allah mutulongoseze Allah agenda mulongosa na kuba Allah kulongosa osaga oddayo kati nadde nadayo na saba omusajja ono yagamba nti omwaka ogujja omusiraamu ono yajja n'omwana we
2: yali amusabira okufa
0: omwana n'akunfeesinga ew'omusajja sheikh yagamba omwana n'agamba mu kaseera taata we yasabira edduwa wallahi allah we yanteeramu omutima ogugenda ku muzikiti nsaale n'atandika essala neenoga
2: kwaga mu mwaka ogwaddako nga allah yanokudde taata najja neyalina okuba
0: omugenzi kati point nti tusabire
2: abakiabaana
0: tusabire abaana families zetwegumba famiry ya sheikh abdurazaq gyetwalabako wano ya sheikh abbadi basheikh bagamba nti seeka talina darusu yonna gye yakola nseeka abbadi okujjako ng'asabira abatabani ye muku families ezisinga okwegombebwa mu saudi famiry ya sheikh kitegeeza naffe wano igwe kyeweegomba weegombye ono weegombye ono famiry banayenga nnungi gwe wanika emikono saba oyo agaba allah subhanahu wataala ajja kukola ki ezzadde lye ajja ddeteekamu omukisa kati mu mbeera y'okukuza abaana point nti mulimu okusabira abaki okusabira abaana abo
2: bigambo mbiwulidde barakallahu fikum jazakumullahu khair njakusaba olwaleero tujja kusukkakaawo kubatwala misinde naye era nga bulijjo njakusaba tuwunzika nkya lunaku lwakutaano tubawaayo ka dosi kejjuma kakulu nnyo gye muli kubeera nga tusaba allah ayisizeemu olunaku olwejjuma okweteekateeka mulundi ogwayita seeka yatukubiriza okusaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam ku lwokutaano era kiddemu tebiggwa bino tebi expiringa mbukati biri biveeko kati nedda gweyongerako bwongezi seeka yagamba saalira nabbi sallallahu alaihi wasallam seeka nakukubiriza nagamba wegenda buli lwotambula allah akusitula madaala ate era allah akusonyiwa kakati mu mbeera bwekyo era nsaba basheikh babaweeyo wasiya oba ekiraamo kyolunaku olwokutaano doozi yolunaku olwokutaano gyoba weekwatako biidhinillahi taala gwomusaazi naam sheikh
0: seeka asooka
1: akabir
0: naam nze gundi yange gyenja okugira wasiya okuwaako leero eyolwokutaano allahu subhanahu wataala atugamba nti ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid we muba mugenda ku miziki timwambale muki
2: bulungi
0: mwambale bulungi
2: kakulu
0: twambaleko bulungi era kigambibwa nti imamu shafi we yalinga agenda ku muzikiti yayambalanga gwe wonayambalanga ogenda ku idi okusinzira kweyo aya yes awo ekigambo kya abamanyi baleta ekigambo nga bahaka gundi ya imamu shafi Sheikh Ibn Qayyim yagamba nti nabbi yayambalanga bulungi ng'agenda ku buli swala ku buli swala Sheikh Ibn Qayyim rahimahullah kati point gyenjagala kweyo aya nti khudhu zinatakum inda zina yani engoye zosinga ennungi wobanga ogenda ku muki wobanga ogenda ku muzikiti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngamaliriza wasiya yaffe nabbi yagamba nti ilbasu min thiyabikum
2: Albayao.
0: Olwokubeza engoye khairu thiyabi kunzengoye zesinga obulungi gyemukolaki gyemuli ate nabbi natakomawo n'agamba nti ate muzingemu ki n'abafu bammwe
2: esanda
0: ziba njeru kati point wano kyetwagala okugirayo omuntu nti enkya lwakutaano omusajja yambalako ku kanzo ki enjeru ayina akabalaasi kakole ki
2: kambale
0: tote omusajja taba yanangoye zikyala
2: wene kanzu yange yayidi shali yeno simalaga gyambala kandi nekyewunyisa oli atereka shaliya nga yakuziika yadduwa ya naye nga ate juma tasobola kugijjayo
0: tola nti aba tilka idhan qismatun bwiza abatagabanyiza bulungi olugabanya lwagabanyiza luba lubi kati point nti yambala ilbasu min thiyabikum albayad
2: olwokutaano furuma abaana okuyita kati kufuruma era ebala omuntu ayambadde obulibaga nti yafurumye olwokutaano mufurume
0: aya allah tujimule khudhu zinatakum inda kulli masjid aya allah nabbi nakuwa kiziina omusiraamu otandikira ku ki naga ilbasu min thiyabikum albayad mwambale white yambala
2: funayo olwaliro kati bintu byakyuka leeta ekanzu yo giteeke mu ofisi yo nga bw'oteeka ekooti kanzebira
0: wogena mu
2: office atikatiseke bintu byachuka office za bantu we bakolera wansu muzikiti giri wagulu
0: giri wagulu
2: nyambuka wagulu kati atekola musheka cha unyaburunji ngaseka wako
0: eh wa hubbi ba ilayhi min dunyako annisa wa tib eh era babo koze sunna ya akhi
2: Allah
0: eh wo yagala obwo yagadde cho nabbi kye yayagala
2: go chimanye nti echo chinza no kulaga abantu wokolya nti eros ra kutano kubo yo haji
0: osano kula no dawa
2: eh
0: kwecho chi omusajja omula amba de batugende tusale juma
2: juma eh musajja amba de ro juma
0: de ro juma
2: eh ya kutano echo point nkuru Friday mwambale ku twambale ko bulungi Friday twambale ku byeru Friday tuwe kubekawo
0: munyenye
2: eh munyenye teka wembera.

0: mpare liko pusi chijini chiliko puse ya sami ya mabega
1: Friday
0: ule ya jina mtisha chiliko agafana nyifana nyi
1: na uwanga wa kutamawati kuruko eno teyamba de vesti teyamba de olaba ebe si chavu
2: na ye bonya bonya
1: si chavu olaba ngisati ajisikavu sisi
0: avira msula nenga tatari
1: yambala kuko Sira mkola sune, yambala bulungi, yambala ekanzu yo, olokutanuruwe lwanja ulo, yambala ko bulungi.
0: Kugamba, omuntu wadekala ine kanzu ya black, olokutane yali denjeru. Kugamba, ne ya black nunji, ne enjeru yali bade yankizomu.
1: Yankizomu.
0: Mashallah, so baraka Allah fi hao. Mkatege denyo. Pozi nangu kongereza kaseka, nga sina genda wa mto wafe, ne Friday ngeyo, tukomi osuneri, yokuli yako ne banafe. Kujuma
1: baliyeko
0: ina timu za bavuka je njagala Friday ngeyo baluwayo nakuru wabwe
1: baliyako
0: lero tuliyewa wazauja ku senior tugende wa lero basmati bwaise tuliyeko wa tugende ku jikoni goraba olokutano baluwadde kwa muntu wote wadembe seka olumu genda kola mpaka lwa kugandi afudde mbulili bamujjamunga tofunye mbudde buli yako kwe kozi go kunganya oteka yo bushi botesi notoko va munsi
1: Natoinacho walwe yampereza message na ngamba anti mwatsomeze zako ensite tujikuba ko chifuba akanze najivako nate chinkuba ko kasi point yako bulungi kama tuchikuba ko chwa keso achikuba ko ngatoli abuchi ya bulungi labika bulungi muli ako mwena
0: wa joli deko yeiyo
1: joya mloyamba dirweru neru kutuka olo lweru lole babalanga
0: baka bakamoro kanga keko kali molevo kavuge
1: ifuka
0: kako kwesako manyi zeteri chinyumira kuraba zikawempeza fembogo zi wanwe kororo wanwe wanwe wana wapa kinga mamotoka emunyonye uo ngundi
1: echigo
0: ebanga bondi na echi nyumira nga wazi paki wena saza ibu boxi nga nari nawe seka nga wana wapa kinga ibu boxi zi cyber trucker sebe vera uono fadija ajiteka ajiteka u murinya ya Sheikh Fadi na ajiteka u na hingiri omu kugamba
1: mbido kula wa wala vikabulu unji
0: chako manyenda chika asatu kumotatu nudeko kwa simu bonda bali batipa uliza vigambu vya alle moruka bazi tade ofisi bazi gade lukutanuru muruweyo
1: ncha msajao seka kasimu
0: Yaliyo uo. Inshallah. Alhamdulillah. Sheikh wangu.
2: Naam.
0: Rukutano.
2: Ngawe tubiyogedde bilungi byalo. Waluwo bakagwe nsonyi. Nga tebimutengula mutima ne munyuma. Nimekubye biwowo. Kola ki nasigala kudduka nga ali kuti. Na ne musala nga tayina oyo yadde customer. Mbagende basala. Wallahi na inga ila bidenti aljuma'a tu ila aljuma'a kafaratu lima baina nji jumeno jiwasadde jitwasadde nji tugendo sala encha bo bisala tuina omuntu obuyitira amaso gala yita ina laba okutte wota ina kwata
0: togera bitika
2: ebitika malam yartakibil kabair ebaya malanga tukuzibi ne binene bitaga kudda mu kasonda tauba uno obuto ono walo wallahi mazambi getukulanga tetegedde ne kasoga jumeri wajisadde neno gena jisala ebyo Allah akusonyiwa ati nikisuka ni swala subuhi ni dhuhuri kafara lima baina huma era Allah akusonywe bili wakati
0: kati ya
2: kwa
0: gamba message nti omuntu alwane nyo kale weberi ya kuita ke juma eno jisale eja kuleta no kusale
1: eja kuleta no kusale
0: ebibira wakati kati ya Allah yuko
1: tandike encha
0: kagambo kakuru nyo
2: tandike banaye tugeze ko
0: mashallah bibigambe yo baganda bafe tuwe bazizanyo tuwe yanzi saba Allah bonna abalwadde Allah abajanja be abalwadde basenyiga mwe na Allah abawonye aruma ne saba Allah berenga kulatya abaseko shifa so barakallahu fikum tuwe yanzi mwe na abantu bafa abadde ko zalimi content abadde ku mikutu ja fejo na ejenja uru abawuliriza ba radio pal program eno ne ku pal FM eberako
2: mashallah
0: saba uliza ba radio pal mwe na mwe bale nyumwe bale lidala kupera nga muri na balaba salam tv mwe bale nyumwe bale lidala program ya feno kubanga mujigoberera era tujja kudamu rokuno rujja inshallah Allah bakumera bamalire assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi
3: bismillahir rahmanir rahim